0: mbambara gago ke emtswiga mo ga bana ate ya jewa ha ka ya kwa ni khane mtswensi ke mme te tiyo go psalm 40 verse 11 no tiyo go te koma go na tata khane mke kharo sna go tswara go i makhare ta nnta i khane tse hiti ga o checka e ga tsa go tite o ke se ata i ya go ta tinya de tama ga yo ga ate gang go no ga nna mkuwe no ga o khoma te ke tieng ke te ta go te khekhe i aku yenta nga masayabate ke hem tui kham khwena khwema khani ma tang kara la par kham la par de khanu khani ma ga ko ham di ga ka manu ka te a khani ma yowa kha ate ko ko te tu e na te khani nga m ku hen khani m cheka ta khiri ko ove khani m ki ke ho ate wo sayawa hom no ke he ho ku in ko yu khani ma te ka ti ve khama khu kham de cha ho te kham khara yin ta cham ga san ma no cham khom ma cha domi ko adita ma khani ki kha san e si e tu si tu kurina kuri te ata khariye te nti o te la parana ko ta jara san ne khani che te nguye te da di te sa di ga wa ka a te kha di ngam ko na kha di cheka khari o yare wo ha ve cheka khari o yare wo ha ve ngam ko khani che Hayo waha ate gang kota kung tamang kuya ta ha. Amen.
1: Do keke de XKFMC ki, dom ma kpa de ma kwena uma XKFMC.

0: Araki gangangi excave emmana kawa vayungi kambungun. Ngau yang gue ke wa kwa ka ying awang hakang ke polisi chikoma general mayor Ferescan kaya chumka ng di mandlanga kumisi ya akanga chikupulon. Kan meka kaini nga chikdi anwa kumisi ikan kika ngkasi ngukra ka igwe tingha kwe gige ya kisa kwe kika ngayo chikdoku nwa kumisi ikan kengu yankia yulin. Ya meka si a ta kulaka nghe ya tumwa ngukunwa cha ta kwea bongo kanga IT kontraka ga ke tesurir ina wake bongo ka nghe wa dolem ga ke Ayrton kuna ki ganga chik kanga ki Johannesburg ki kwa nghe ya tuwidesin inan tuwentan. Ke isi gya kala tu kwa ka ya tenene si a tisa ya bongo ina wake kasnga ya un. Kaya kami polisa tenet kalikwane ne o ngayachi kwa ke kan ayachi pangi kwa ngwi ya nagdu ki tabulangwa inan tuenda ke ekuloreni ke ya tong siki trakayan. Ting hakwi kanki gya u eritambo ya dilakambo kunan. Da kwa ngwi tenene kaya ke sakwya nkulaka Ko satu geta ngtagi tenene kula un agan ke parlamente chike tesurir gagiga kangaba kay si Chuan Amakwa Masiko ya nghi angu ngwa 3 milyard randi ke do chang a ka ngutia kay si chigge he a on ta do chang singang thra thui khama khwe bons ta khama si geta kalatun petrol place mega kay si ga kalatu ko ka der ta randi ya a ka kanwa ka da litre ta place anga diesel wa khami atene na ga ka kanwa der ta randi ki ka da litre ta ko satu ge tai parlamente chipangi kho Matthew Parks ge ta ko ge bongo ga he wa kraha e chi ke ma holiga si chi ge ging tu to jala u ka anga tu to yunga chi thoying kholan moling ka ki kang do e ke ma holi please u hm thwa thwi khama ku ge ngoling ging ka ge ka Parks ge ta ng ta ge parlamente kho chi ge ge hm khamsin u ma si go ya ng he yit ngo chi ge a aman ya gge da ku ki ga thuta wa chi ngau thula ke bong kham ka hnge ki kra kha e chi ke tho chan sing chi ngo ga ka ka sin u kwa e si chi gge ya kwa sa ngwa chi thwa ya swe ki gang chi wi si si ka nga tho chang ga thwe kwa dir u kwan hm e fa sin tang kui hana ka ya nga di a kaiwa ke Johannesburg kuna Devin Steenkamp ge da ku ge tho chang gang ku kula Pigit up the geta ka tuta a o ka u de ton a kisi ke ranberg a ya gasi kuna si kwa kwa ya ka ya gai ka ugu te tuna lisu ya tangwi ka mega ke chik den kwa ka e kretane ne ku bongi ang twa ngu ka kama kwe ngaba lisu agati ya ka ang lisu ka kwe gang kama kwe u chu kwe ke ta palo chin tini a ke gang gang XKFM kretane ne dibita gyan
1: Tama temono teki kese kase akata ko tuwa nga firminete an XKA FM siki non te obori ata kwa nkisara ti yafta ka punta. Kaite tim o ma tunipa koma mestat intelligensi ki koma General Mayor Firoskayen ska siya ko kame a kamara ki kai madlangla komisi siki site ko musupita te wata kayen nga ma siya ko te kumise ki siya ko kan iya kwa kwa na akam ska am a kukwa kuye hi tino ama kumwa hi kwa na ska kam e stama ya hu siya ko kleka yengo ima si teta yulim ki akam ska kama siya ko tokara hui hi aki ha si ima siri a tonko ka di a wu hi IT kontra ka si di a tesurir na ka Takun ama to karako yin khaasi ima dwelem si di saka an erontin ki seiti yonis perekhesu ki dwele sani inan tundako ki ima tiin o khata. Ngaman kham stete ki se kwa hui ta kwaaz aki haji ima kwe chawta haji kwe ko im siri anhe takun im an kuji tiin jiki. Ngeska polisa na gwana mkha kwa na an karatawe Nga jawoko teko kwe a kain seta uka kaisu uisika er inantuna kadao ma ikuroleni ki how to do all hamsi ki quiet when team de a. Kauko, he's an attinga o si u ar tambo, kamoka, fragi, an kumokum, kaparem ki. Havana tuque an, like an kusiki, kumatinha. Kusatu anka to kwano, hana atahak eja kungwe, tako klokai kutwagwe, parlamente gitina, tahono tesurir nata, nkaunisa glosana hatahwe, go moiko do itati. Hana miye temutitu si ngo te mako tiye siri ango kha kukakwe ngo sungu suita. Aki 10 miliyard randi saisi di siri ango hana kama tukwa hano ngu yedi paro asusana tehusuk amiki ngo kha ita tinta. Kwa na ngu ye mwete kwa hano nyamako zika habana khatanta se kwa hwita vusta khatemka. Petro di ko an se kwa hwita no nyamka de an susana gwe dridze ke di ama ki ngu yi an. Takono paro an ayente kwa hano disela di an ngeka derta kharan per liter na di an khabana kha susana gwe khata. Kusatu he an parlamende ki ngoma te ko di nye de an Matthew Pex an katu kwa hano ngusiri he mwiko Centrale Energie Fonds kwena ki ngo kankai din asire aka ngo si tinu subu subu jawoko din kwena takono ngu ya jawoka akon kwena ta kwa na nyamako kew nisaka anaki kew dikana a kara kwate ngu ya diko nyamako susana kwate a ngumoki paksi anka dukwano parlamende mwoko ngumu tetu kwa kwe a kew nisaka kiri karagwi tako ngo sungu karaka ngekoje mwono hisanta kama a katukwano ngeis kak ankew nisa gawusan tesoriri he tinu ngo Centrale Energie Fonds kwena ngo sungu ha mwoko ngekwe ahe kwa na he aki ngo subu subu santa di ngu ijiti ko a nyamako kwen te wosan kana a Boris ukeri oe kuye kate mkoma die asi o kawkasi Johannesburg ki teko ki Devon Stien kamba an kato kwa anu ngluye di hambe an pikit apu ki khan ki amboronga he kse khan wokwe mkwa na he utu jitama kaw nisa khana uji ki an teko ranberge su tuara nga oiki ngo tuara ji an ngo tuere na wate veta khama an kato kwa anu ngleska bori jitama kweta ha kwa na he aki se kukan iye kwa tin statisu aniki tuara anjuro na kwe TV timboronga si hansi ukamsiki. Ata te ubore te ya haya khirika nyuna kabana te bore ekte kisene te ukame tin ire kamu yekska FM ski.

0: teu chirica roti, teu coendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Te come ya, Juan comes the Gango, come a close at over the hat, then wait a word, it comes get them what the coordination, eh, take it to a hot and a shan, eh, and deu a shan, eh, tamano hinto te, a jacunsa te kunka gutama. Te tu a quick card and what to anka send Monday, the ting, eh, jiki kaigusa ank. Gukosu old Taisan, Ezikita, to te Ankaraho, Tahunote Abasa, Abasita Tinqua. Ha, Deta, I quang, Eju Konazikara, Dira, Anka Senaho, take it, take the Kunakita, who you te Abasa Manja, Tinkun Kaguta.
2: The Dallas Bongo. Ta Vero Tinjaya in Ting, Jata, and Ninja. No Tioka, Mamarhawati, Platform in Giti, Kunayoka, Wesen Kuri Man, Yele Damasita, Gutim Babarhawati.
1: No chate, Mbamba, the Kamziki architecture, Akuma, the name, Emma, Temu, and Guadino, Coco, Emma, Freda, Hataminkum, Emma. Tana, that's how I ever see a water and deal where Tahinia regarding the Kiki Kuakona, Kamakacha, see a Huahiti, Teta, Munya, the Mim Coco, and Emki.
2: T platform in Karakota, the Ta, and it's very Tinjaya, Huahiti, and it's Jaroti, Tinuta, and Navik. Naviku for Chavas Jacatino, Navik Chavas Itino, Naviku for me to wear Anjasinu, Natak in Kang, or the Naviku for Endokeshako. Chakumkum Kikumkum. No, I chat Navik, they meet the Freda Hayawa that you. The Freda Chumkum Kita Jau Jau Jau Taku, Chaa Chuti, Chala Huanu, Chaavas is a Chau Kaihoji. Dehoji Chakiti, Chau Kaiki Shota, Chak Parahoi Chumkum Kijawati, Chau Chau Avasiku, Chau Eho Jujao, Kam and Chakit Hai Tekam, please.
1: No teta, could the tewete uncle Kashan, Eho, take it tak with the kitchen, Hambe, quotation, etinutema, what an etekuma, what a te, sieta, am karek, am at out, muka anka sieta, te sieta, tim trem ki aji, a kamate, nata, kariate, karata nunata, ikara, uahare, karata, temu, karatequa, hoji a teta, I at the tax from hoji. Deuta to mato, you could do education, a jacun quaco.
2: Tenge uti kweko titenge wakaragwe kwa te kama kuhu aja na viki hotanu te huje yama kuhu unwa te kuhu njara huje te yama kuhu hii zeta no ata tiwe asantresa ata kuna hinta yi huje aji che huje ta kuna hinta yi kwa naka a na viki hotanu hama asante kamsika ikchao kakana hama kaya kwa na hama kuhuza kwa naka achamu ta kuna manja si kwara hota.
1: Nungi ukona ngi etuna tinha sure akunwa ko no sure han kunwata ha hanumia ko ka ata navi ke ta hanamu atene shan etano ukoko ere kwata ngata kwanu anja kya ukaisha ngi edim kwa kata kasi yakwa sonda kan emgresi ata anja cha kya kara kasha eje kanikum kukana nganu cham trem kwa an tewuni shasha animjate nao chem kurikare
2: Aki hahosi kitiho za kam cheho ya enu cheho veta. Kwa naka anavi kita miyaku itanu. Anki chanje ukoti cha shure kitinu. Anji cha udango kwa jihaji cha wote kuchi. Kwa hodi acha nyeiwe kuchi. Anji cha hii. Cha kwa hodi acha nyeiwe kuchi. Cha kwa hodi cha kaishen. Ta kucha utra itamata shang. Ma enu ya chatana wata kubi kubi sina teti shang. Teta cha kare wata ya cha kienki kuwa teti. An kian ki chahanu chao achika achao chasana kongo chachana tati hoje chak uru na hwata aho je chahinyeti nga kwa laka cham cha mongu ka nga saan ki tiknu kwa hoje ti jawa gore riti jawa goveri nga saan kama kui ki tingandi kwa hiyan gore tingandi kwa hiyan gore nga kwa naka te gui kama asaan kota te koma tenu miya tewe anta te sana hwata nu tiku chinga aki sanantada aku chinga kwe kan jeho forget Maguanaka, Hita Tita Ti, Hosehazi, a child, I could check Arahunu, Chao, and get a poem, come and check a child to Sanu, Kaiwak Amset at 20 again, Kerta to Asan.
1: Maguanaka, Arahuan Yang, Gukasia, Huan, a cloud, Tinku, Kau, Inusia, Hopara, and him the cloud, Tinku, Kau, Umsan, Aim, Atta Tahono, Huitanu, Enu Kuyakwanaka. Hopara oho shishi hii ya gara wete kwe ya inu cheka di matin, jeho di matin, kuye kuteng indi kwara di matin. Takon ata shang, mki dango makate veta na nao, ata hati ya kam kukate, jikuri yoti ya gu, nao asha, ngika ya shang gure, re anjaka ata hiya te ya ima kurita kwa kagu, he, ang, ji, kwa kara shang gure, na tango kao kwa kwa shang,
2: So, when you take the whole, I said, I come home, and I was the most trouble who can have me, sir, take the anger, how much you can or go. She took it to take or visit in the sir, humble. O chasimoti hojina ta ita magana ka nuka hambe asha o dango angesi atikam kere karami o nuku namu ko desha ko nuka akashi ja o shika eh na hambe atiku bana ka acha jawa tingai ki atun koma hamsha de te tikam ko ko dango ho khama akashi o tapo acha jawa o tingai ja ko koma am acha ko ko bana ka hambe nu nu nu ngorata jawa ki Shako hambi. Kuna kachai kumku mkiwati. Kumkuriko mkiwati. Acha sana wata ya. Chainka awa sietinu. Amtama mungu. Numa sana wata yeka. Mshesi sana kaya. Age chao sana. Nituwa wako chao. Shahate titika. Numa titika. Kure iti huji. Uwe chaki awa sietinu. Chamunu huji. Yoka kure sana wata. Nakuna kanyuka saa hambi. Kwa kumku tukuku.
1: No dikoma koma anja aktanu an kweuni sa kyang e jingitanu chat an kweuni sa jaro ting e jetanya matima mandaha takasi yakwata ko kuku e macha ya titam e dino a kichatun kuna kawa kuha tamanu chasha kurina kwata tam e ata ukoko e no ui ring inye de kwa e no chatuna o amukunda kwa jiki kirikiri sina te tiki kuna kayang ana kwa ina anja si ue no an ndeta tamakai kuku wa shahin tikamji no kwe kwa naka wos Kui kui da tin cham kun kun a cha a da tin ha chami e kwe che cha a nim ti ya oru tin kum kum wa ti a wan tuwa jawa kwe tinu komata a ku jitama ha a wan komata a ku ite me a ji kwe a ki jaro ku kuri na kunu ti tama paro kwe a wo ta ti ka ya nu komata a ku ane hi ta tin inu chak e ya ya kwa inchi chata ma komata a ku nga kwa je a kwa je a ta nu shan e ji a ji ka kri kri shina te nga bere iko nde ta jama iko
2: Yen kandesa anacha move tahon anacha achao te oingwa mo ko te dao kan mun roman te i krate ko ma nita i yen te ho na kona ka hamasingu ka guyeta o cha wosina ga o kurina ga cha ham go je te mu na ham go je cha mu na acha mu te che kra se khuri ka te che acha jao khunu cha ham ta ma choma go cha chomna go ve cha choma te ngwa go nu cha ye ti ye Nandi e chari kuma wanu kuma ko chata masinu ko sha ata wan. Na kana ka ne acha mu che kuri en nom cha wosina nyum chanda ve ye ki chana fa kana ka cha aju kom ko gobe an cham cham aham de de cha gi him se te se kana ka ma mu cha ba an se kom ko hata ham ko di tsaye ni tsaye te to na a go di tsaye ve ta ding ko ham mo
1: Nuta Kerim Klekin Sinek, Kerim Betlegin Sinek, Tukam Ziga Klee, Akam Wokle, Tukonde, the Klee Sirin, the Quakote, Kukwana Makle, Yahuatin, Unka, Kaurisina Watin, Klee, Kukaha, that Ako say, Uma Watin to a Kletin, Opu, Ako Kuma Watin, Lanu. They do Kletin, Cookie Klee, Nan Latika Sang, a Nuya Kamber, Quakum, Tan Hereka, the Jinga Hakwatis, Niki Hambe, who at Tamahaji Hinako, ah, one no Jitamanga, ah, They say, Niki Tecum, Kaum, Burum, Ka, Amandum, Amandum, Kanaka, Kehom, at Devi, Tivina, Quahinki, Hambe, Wigu, Oma, Tawat in the Clemia deca, Kao, Abe, Ako, Drinkita, Quishing, Lady, Gapakwish, I, De, Rak, Inque, Wara, Que, I, Tatino, Nkwak, Miet, and Clew, Ricky, Quaki, Ahoy, I, Yet, and Claki, Wara, Nakun, such a Tosa, Karika, Vekun, such a Panaka, Inyaka, Tatin, Clay. suka tsweka thati okunja ta kwaba na go kwa kare ka mtsweka tlete go ateng kunja tsang tsang tsang mteng ke a go tsweka tsama eno tlemiya de a kunwa te dibe nci go tswa ga a kyareshin kwa jawinja yana a go tswa ga ta tle hinu tle amburukande de nyama kwa kain ku ka taima ndaje ka ati di mtama tsaibe
2: kha yama tswa ka mgo ke nka ja si yam da mana a di hera ka di nyama tswa ga jiba cha a di yeste ya o go ba kile chamu ago acha a khon chamu ago nukita ko ten sengi kain ku si yama ko a di ka nyama go ta hono ti ka de ha tswa de tsango de ha tswa khotsong ko si ka na a cha tsu se tsu sin ho hera ka di tama cha ke tene chamu a kha nga nyo go je a go je hi tso ra nyu te tsu ho ya re tso cha ga kha nga a a ti ko dringi ho na a yele go je a di ti kho tso ve ti ni ta a ta te ko ti tso tso ho ta kona ka cham kha kham se cha ka ko de ti cham kha kham se nga ta cha ni di ti ti ta ta mo sho ho ni nyum ki cha te tso ve ana cha a ho ni nyum ki cha ma ta ana a ka ma ti ho de cha mi a de ti ko a di tere ho ji nanu cha kham se a kom ko go ve ti cha ana mi hi e ko he ko ka tsuwa kai nim khoman te ki am khoma cha hnya go hambe ti cha ende ka cha kem sha nanu nga kona ka hambe a yele ho di a kam kam ko ji
1: no te sure ku nwa ko te na kwa sure he te sana kwa he ya te ti ku a ti ji nwa ja o ho ji ku na ji an tsau ni sa kiri hi ko ti ko ja wa di shun shun wo ata no an ho ji ku na ji ki te ku an kwa na kwa ta kwa te se kharu kharu na kwa yin ti ku te nge u ku te ku te te sure je ku ta ha ya kam ji shinu tere ka de ka ko na ta te an ta ki ho ji an ji ni ta shan e ji ta wa ta ngo ma ka te mkhu ma te nga ka gu re nu na ta a ti nge u ku te te u ku nge te a ba shi
2: tinga ti a mister ange u kona she te ti kun sa she sa no ta inge u kona ki jao si hambe te un a fer al te o mukunda he kwe te me te kuno kon ti kwe to so se ko ti do si ko na ki hambe cha ni wo ko ni cha jawa ya kara ma mo ye ko ti ta sika ange si change u ti shuru cha ni lo ba na check ta khoma kon ge ku wa he nu ne ra kam ra te como que ni siquiera está macho ni ca deja uno si África manda a cotina está macho está tiempo hoti ya o acha que chef ti cha que cha ahí na kia acha mucho cha buka hay guía con celia si cono cha ahora hota cha buka hay que acá está con qué hota na hambre se der cha de chukum si que cha si que ya barriki gojo hubo buka hay na con ngajo ya o acha ya osen tsi e kai ki acha kwe kuno tsi e kai ki koti tsi e ho nanu cha de eight era acha a ho e cha ho e shin ke go ha ma cha ki aka go ja ma cha ke de go je ana ze ke te ko mo te ho sha an te ji para ho ku mo te cha volunteer ta me go de a chu ka ja wa de ki ta ma ku shi te ka she na ja ro pa an to she ta ko cha a ho ji ka cha experience ta no de ho ji cha ende ke cha nye ko tsing kara cha anta ise kwa intebe ta ma cha tsu de shin shin ya ka shin mimu wa kya ke hinga ji aji a cha shan tsare hote ji ta kom an dan ni ane tinu ku an je no kai ku a ji jawa ku ko se ta ma cha kai ku cha mi wo yo ko de ji ka shin na yo ko de ti hinga cha de ku yi an nanu cha yama ko ti jao kya ti to di cha jao kar ma sa si wo go jao jao cha mi wo ko nu no cha ki si ya go ve ku ti e fi ki ku a go tie se ke nu a go buka tswa di tiete a go sa sa ke ke te ke go go bona ka a tu de tsa nya de o ma tse ti se yi go ta na nu go ni a nge se tu sure tsa khuri khuri na nge de ga ga le nte di tsa a ise a tsa ka buru tu tsa ja o se tu change ya go ya heno ti tu ka ba ne tsu no fabrika ha jawa ko no fabrika ma ke kya go matriki o mako ki sure si khurina ko ti kya de tinu anwa cha ba pura so he ye matka mi te ve ni ni tu ira profensi ki cha te ho gote cha te nu cha aki dawa te kwanta tu profensi ki ta ma cha si te si ta ba ki na kumun kum go ko ana go ti tu go ka pukat tu na ti ta ma jo da go ka se jawat Dawsi Kwanaka, Kwanaka Purko, Jaki Jam, Chal Kwanaki Kwan, Awan Kanakote, Chadarana Kote, Rich Tomokote, Makwanaka and Yukunamu, Take Java Yago, I take that Nago. So now they care, I had just 180, Chow Ahoji, Karakunanako Tukoji, Ninka Hotel, I judge to check Karako. Kwanaka, the Atamun Yokut. Kwanaka 10 time Yogun.
1: Nutenge ukote kute temi intitati kema te anja au kata kuhoji. Changi te kungo kwa tincha dalachi cha siyati anka tinya jawate nu. Chami ya tewe jawo kungo kwa gyao kwa jawita ni cha siyako te anka tinya jawate nu. Chaka wana koro kwa ya te kwa ti anja kumbe keheka makacha siyako tinya jawate nu maa. Nga ya kicha siyati nu maa. Nda inya kwa cha anka siyati maa cha uwati anka jawo oka. Ndeo jawo mwishowe cha jawate nu maa mkicha jawate. Nganu cha kwe kwe ha akitia anka ha titamati inu kumsa kia ha imki ndeo jawo mwishowe ima jawa kutanu. Ti anji anka kumsa kia te cha siyati jawo wate mga kumki. Ndeo ta cha jawate nu ndeo jawo mwishowe jichawo katinta. Ati kwa janja te katenge ukote kwe hatete kunga hea mwa kumi veta te kia kuna kwa te hate kun urenye kwa aain veta. Ma eji chawo anisho katinji.
2: And the Guji, a common car, the Titica, a chama, me, Hamacha, Dara Hama, Ansa Punsa, Tate, the two. Pere Wakana Kacha, me, Yuk Hamak Ahona Kitaya, Tano, Hamako, Kasakia, the Queen, Hamki Hambe, the Hon, a yellow plastic food. Plastic food to make Hoji. A yellow Hoji take home. Kwanaka kwanum kiti guji, khanchiji, oroji, goji, guruji, tiya keyokoji hamo kwanaka. Ita gawa na hiyan kwa nave ke jikinu, kunu fo gawa kachama ayahu. Nave ke hamde ee sehagi yahu. Ta honu hama hiyan hamber ho kham koji, nye koji kawe tewe, nye koji kawe tewe kwanaka. Anka hama acha aro gya kara hainu, anka chaya hainchi. Ham acha kung sa ako detek kao. Sika nga kwa na kacha ham akao sa kya tinu. Cha ham akao. Acha kwe no ham acha mi cha kwerda te tire nyo tiwe te te te tin chami aa cha kwerda tin sa ako man nga oke. Nga nu ham acha ngigwe chami nde cha kwerda ven cha ti kao tin chami cha kao ham tinu chami oke nganu ti kao.
1: Timo nyo an isa mkara kia inga kwa ta chao shi yati ya am cha shwe ngu mkaka a kawu khoji a ki tingu nita kuma kaya ngu kwa adinu. Ndi wa gdawa ati duwa ti kwa adinu sang e jinta nu. Ngo chao gdawa hape ta tekwa manja doropa kwa adi kunga tekwa ande kwa adin ya. Chao ngo nyam e kwa yunga aparo ima kanu. A itakom a 5 kg tenina kwe kutuwa ngu kilu haram kwa adi kungu kwa jive 5 tate damu kamite nu. 5 is yunguru iki jeru kwe ngu ota. Ako tako machao hiyako wa keya te kuru kwa hindinu. Ngonde ote kakoja ajitama hake kha. Nako kuse na kukha kwa namka. Mbera ane asa ewe chao ajao nga usiki.
2: Aji chai kwe kwa naka kontra ka kiti kwe ya ati kwa naka di kontra ka kwe usa anawe kwa naka. Kontra ka cha op ewe kiese. Kya wat e cha hama hiyako kukha yoga. Kya wat e cha hama goko sika nusa astora ya kisi kukhung. Tora tsoe ga tloa ko korojiki ga hono chami cha amaimwa kwanke tika cha go jake cha abasi khurino chami ka utiki cha di tsanje tsong ti cha ya hwan yere hwa tu ane kondra ka di tuko kungo ko jiki cha kom a ndera ane ko khurura go hi classic koneka cha kana kon ta game chok ndoke furo go ikara go teko kana ka tsukwa kwa tsuta guye tsono tsukwa tsuke tsuke khoji an a re te ho je ngam a ho je ke o se kya to tsumi te kya to ve so ti do ka di kwa ngi an tam ja wa te he am bom an te ni ho tu ka ka tsunu ha ta ma.

kaxi kuiko ku tale takwa sumpa ko taka kaxi jo tama swa ma kai tai ya sa tama taka ngu takri ya ku matutu ta akwenka ku ke ke ma kumare kuku ke panga ukwa kangwe ukwa ma sima le suku ke wei ma so njema ke longe se ke ma so na kwa ima so ya ngai yi thung hung ka ke ba hung tu ke longe sa yi itane ne hau ta a chi chi thwa ge twa ang ne chi pangang do ta a chi ka sa ti ya ngong ngong da so a ngau ka u tam a mau ke ngau ngwa ka e ha ke nga a ka ka kha ti bi ka sing a ge i ka wa sing a khu a ba ri a ke se la i cha wa nga khu a nga

0: Tame tseska se temono tin e kamora exka FM siki no teo bori atahano ti sarati yafta kapunda. Kwicha wese ko kwankara hoita go kwansaniko takiti ya kai kayeti koe kwakasaneng firik ako kwa se ko mborong karahuipa akwa ahistis ngwem ki tam di polisa a jawoko teko a Chuching grupo angwarata e yenetiki tahono kam gako kwe a Reicher Park Boksburg ke osrande anija ikwak umahita ngwa ok ichawe ngkomas kase kwa karahuita Boksburg si o landro se kaka oiki ngo kaita di ngwa se ko awo ko hing firi mboranga kwa kwa o a tahono akwa ngo kare kwa kwe at umahi no akwa woin kwe at an khana kara tahono aki ha kha mborunga a omba para di te anu te di khawa ta ikwa ana wa ya tinta ne ne firika de mborunga kwe a kham aniki a ka to kwa nu kham a ami ti ko do ka hi a kham tham me ima tikenta a imborunga kaite a atosi kamakita start na khanao anija kwe de Nai kwe a kwas na ko arako teve ta yo kaha kwa na hana me ka teno an tunisa bungana a teko au augwe tahono se musupina atamaha tehunka gohata. Ngaye kaima te kwe a hana anisija a kate se starti he nimboronga he a wo kwe teve huji yo kaha tamano anza a huji hisana hi isika musupi a kate ta. Darban su o kew kai ka kwena ngisika khanta maha wa ka a te ko keke go si ake ngo mborunga akwa ko kai ta ha ngi kam sorry ngi siebe ka ko ko kwa se mborunga kana ho hi kwa akwa tsi tsi khom kenen aka fibs forbism a ta hono ake ham bismism koma tabelo Mchuanem a umaita. Taiste kumata tamska, nyamsena tink e uka eka, nemboronga kwa kwa ane a. Ndwes na ting, nemboronga jio kaha, ne kam di o a. Hisana hi a, tahunu ikwa, kadawa kukwe a umaiti kwe a. Nseka, ngu wakasane, yakaita, tukungo tekrikita di aki, ngu nemboronga karahwe hima, lendutlo. Mkwanazi ama kham anisija kwisakha te masina ko miyete si khakwa foifu kwa awe ngomboronga kwa kaita dinta ama aka tukwanu mboronga kara ko hima si yanda maiza amme ngo kwa kaita din kwana amki tsukgau mboronga ji ha khata aki ama stwe descend and 2020 haska o a Dixi ang anako teko kwe deki amati Tahono kam dimboronga ahanka amki Ama kwe a kere kwako Tumwahi tahono kumak ay kwako ama kwe a tumwahi kata Rakterilake dins kumisi kwa na khanao anija Ata watano President Msero Ramaphosa ma a kasa Si khanao kwati Rakter aki ha a Gerald Bloom Matabe, Violent, Pachuane, Tahono Esther, Stain Tango, Nana Dri Quena, a pleading Niji A, Go appeal of Kikuzki, Go at the Kaita. Bloom, Machuane, Tahono Stain Tang, Nana Akihan, Faifu Quena, Commissie de Hineko A, De Kukaratina, Emka, Johannesburg Siki, a classic Amtiki. Nako kustama moite kwa khanu si o aki ngyao sana hisana tinta khana akate kwa na appeal hofu na ki anate jao tagwe takono amboro ngaji te ukaka oka te ku appeal teji a ana ngo kiare kiare na mu nataku itao jikuma treta ta ana te ku jao gwe nu ahe ngo kubu akasa sit Africa si o motetu anigyamike Rechter Bloom akarata kuyeta kamsi Tako minye te sik an kiri an gyam he, nge kai ji khan wo tinji, khana an apil of ki kwa kwa ta tinji, a kam ka osa se hambre kwa tin, a kik eite ko jawo tin rektere a an khua, an a kwa yin a, khana ki hambre kwa tin kam skata. Boris ukhiri ohe, polisa na yemo kwa ta, gwanam ka kha, gyao ta, ha, sesa, ndeu kwe hisana tire ta, kai kampu a, kako kuma, bori kwa to kwa no, kuri a, kaite hi, kwenye pa, o a, mestat intelligensi ki jawoko firoska ndeu ka tse uiska kwe 20 kwe. Ngetao kwe mwenti kwa no dam er inantunda ikureleni ki, nga osi tuusi wa artambo tau kaparema fraji taa o kamki hisana ti. Polisa nangye khanao ani khansong karasisa ti he a kwecha hoteno a gata kwa no haute kuruna kuwa timkoma a karatinse kham haute ya kose o kata no ngu kham mwesan cha khama a si kao ta. Katino a mwesan ma tum kham mwesan a wanana ko siyeti. No akamika hakwa kao kwe a nyamo kata a huti o ti he tita hinya te kam kam te hakwe cha ngatino ya ono hakwa ya karo ti. Haute kuruna ti ma kama ti hama ki angkota tama ama kawne sa kunga ti no anga oswa ha ama hame o ti. Tui ha kwe a aki ha a ata kao e a wuti a hamde spatra ka ki anka ti no drika kuma ngukwe kwa anga oski hame o kuma ahwiki kwara ti ma. Polisa na aga tukwa no ngeko sinisa na tink etama khana gwanam awe no hambe ngeko sinisa na tiki tama kwe a khoi ko zere ti a. Ara teo bore te khiri khiri ngun khawana te bore kisen teo kame 12 ire kamno XKA FM ske.
1: Kukin mizli tama hungu hatanga mi ang hiwa tin iriwi ki XKA FM te tin ki kama siwa minite am. Ok ek kha kani ni kan se ge kala tu mu ku sa a ki ka ha wa ti sa ga ko khan ge mali ki kan de yang ge ti ma e fi ri ki ga i ng he sin ki ki sa la la ya m ye ge kun di sa ki a khiste si kwa m le police vi ko ma ko sa cha sa m he ku ki panga ka a tien ben de i ne ti ki ga ti kha he ti ki ti di hin sa cha ge hin ki reher park ki boxberg ga na kuna ki os randim yiki ma ka ngi khokuma ngat gane khona boxberg ya landros of gang sidde ki sam ya ji prince ki kisela lang aya fir ya ngi atau ki kawan ya ya waji khonmi ya tu phong ki kawa ike lugalo ka ngi ike wa mukut a ike kang ya wa no kang ki ngi ka kula ka papelong kang ki kawai ngi ti ke walang ngi he ike claim lako firi sigya okwe taki iki aji kwe ngi lako nui giki okwe ya taki iki dhuma ya wachi kwa ya chia ka heke gya yi hengwa ki papelo kya ya wachi kwa ya ki tonka ngi ya ki gya ka chwa ngu papelo ngu gi ngi ki kwe taki tunji kwa ngon tekini statu gani kuna yi giga tisa ka kosi nga mali giga ndi ya nga nga wagi nulak o mui o sigi ya nga tege yi kawa yi kwa gai hi agi nga wabonga ngi hongi kala nga e yi nga wong oda khande diw ta gya o mula ta yi kwa huti gili gai yi nga wagi jik kwa yi hi ki sinzige ki kundi sa kwa yi kamta na gya o kakwe o jik kwa hi ngi toga nga jitang jik kwa ya nga hi gya sinzige ki lam ale kwa ya o kwe tege statu gani kuna ki laya se pali ngo se o hsa lugalo hu kwa ngi ji khain gi ya hi ngi ji si se kang hi ati sa kun di sam der ban ki hofu ngo thra ta e kum kang ngi de ati sa tu mu ku sa kang hi a wa pangola kang hi ge ke chi ngai a i siwa ki i ga i ngi hi sing ki ki sala la ngi a wan ti khaya ngi ge ku ke ge e re so ge kinan aka Forbes ahun hitike mguso ji goya ha tibelo mutswane ying hege manglang ka sigyo pangkhwen kang hi sigi gi sa apangola kang ki nakam ka kumisela sim la ko hi ngi ngun nai ege la nga ki ka ha wa tom tu tsa kang ki ge ngo gi ji khwa gi hung gi ge ga tu wan ta kam kang sigi gi ati sa tu kang ya wa la ko hang hi wa lindu kuhle mkwanazing ya nghe ge okrika ehiti ge ti ngai efe efe ge hon ya ge tisatu hon I hongi laso hon otan akwen ya wajit kwa ya nghe ka nghe ka kwa kwa ya tu hon lak o ya nghe wa si yanda miye zam sentia pangula ngawa la ya nghe sentia pangula ngawa yi ke la ya nghe si ke kisili wisi sen ka wa tau ka nghe ke ge okle ki tunak tuin tunakam ki teksi ngk o he chike chik hatsa ki hun las ki kisila yang hea oa kou ki ka wahi chike yang hea ya ki pangit lingwa chik kwa ki hun he I ki o he kle ki ge rakhtar laga din sku misi ki ka chik kwa a yi hun a chik kwa nghe president Cyril Ramaphosa rakhtar sengi nghe ki wa Gerald Bloom Matebe Violet Pachwane ngoki Esther Stein ci khotoi ngolokang ki gi o ki apialo fugani khuna sankha ki o da I agi ta o jili golokang ta gya panga Bloom Pachwane hichi ki Stein ati khoi ngi ng candidate ng FFF ng ng khaling I ngi kumisi ng ta kam ka Johannesburg gani khunam sigdagi khangu ngawa yi ki singi te ma sa thisa ngi ka pangi ngi bi kwa mam I hanavi kwa maka ki ati ngau kang higya kundisa ki api alofu gani kuna mkunda. Api ala nga kisi ki hofu gani kuna ya ngisi gie kwa sa ahi ngau ki oku inka impali ngau kage. Hati ya kanyika si ho tui hi kwe ta ta ngau ki kwe kwa ki sit Afrika ki ili si gochwa nga wati jala nga wasa nga awana ti kwe ngu hi ngau iga kumisala gya panga. Rechter Bloom ahun kan aha ta gigi oku ya gani kuna kang ya sang kobi kwa maka hi ngoy ki ka nghi ya agu kwa kam ke apia lofu hongi golong ka igi upali ngoy si gi ka ujili hi ngoy ki ka watuwi dim ki ka panggula si gi ka ngaw ka nghi gi ta ka wati ka nghi a waji tsala hong ki ka nghi ti kwa gi hi nghi vi kwa maki gi ki pangga ki ngong ngay e oi gi hong kuki kula uhi golong ka nghi da u hi ka ngay gi ngong ka vi kwa maka efa si Polisi gani nagi gya fisa tiki ki kundisa ki kang hi a oa ti bao ya ngay si gike okuyam. Okuy ka ngay si gya ngkwa ka ya ki wa soko ya ngay ki wa pilimilu ki ka ati yang guho fa ngay ki oa mestat intelligensi gano kuna ki ka wa firos kan. He nagam ki ngole joa sing ki trakliyam. Tin haka ang in sorry er yanan tuin ha ki ikur lini gano kuna gani kwa ang hiwa u ertambo ki kwa ang hindi lagwa kwa mga lingga si tamang kagi kundisam ta pulisi ngay hong kagi a fisa si wisi si kayang ki gie hinga wa ki toho ya ang maki ham chu toho ki ka ang hitwa ang ki wana hula hiki ngumwa ta palutin ta ki tisa tu chi kwa ngay hinga gwe o hong kwa sayam ta la kia ang ahang si gya okwe ta gi haki unwa chi kwa ang sa tagi hong wala ya kia ang ti khoi ngi junu ya ngi ya to gi ya la yi de ngo hu kha sa ti nga e i ke m de ge wa na yi kwa m he ki te nga wa ki de nga yi thai ko ya ge wa to kha ngi tu hun ai hu kha ta ku ni ne ko la kan si ki tha ya ta ku ni ne ko la kan ya mo no te ni gi sulam junu ya ngi sa ki kho ke khui ka nga gi gi sa nga si gi nu ngo de gi te no gi si bitali ta der digi ka wasi gya kwe te gya kwe gisa kwe ta polisi ngay hong gya san uchi wisi zika ngi ki kundi sam ta se san ta gya san tena kwa tru ka ngay ka ta kula chik kwen ski ngay angla ngay tena waka ndeya ta ki ngasi wala o at alf irung tindi ta sam ngay ngay ki x ka FM

0: Michelle Montjoy, I am so a gig in Amke Muli. Well, I come to get Tinny Tama 720 Conke Radio XK FM. Well, I get a com, Tim Girgitu Agm and our Deming A program. Antika him gay shunkom. Batam datum 6 October, I get a Deming A Muku giga divichi giga which iskola gira sentike de ai last quartal ya he ya a ngama iskola vilongisa ya fitika kalakam ati uke december a fitika si ngita ngiri ke chimusi nka khisi gida kukwa akalatu u dewe van kam gesen kwa wa ya ngdan khai November de kwa afite kang nawa yi chok achu to si ya examen ong hale mang nuya niya na October ka wak kabisi de wita dukwa ta kwa afite kang nawa yi kufa si examen for all de wita temhi ta chimu singi chwang chikrisi din gita a nwida ka de wiki tata singgani kuna muku giga kwe chusang hi u ngawa adawa sige dabagi a lungisa ukwa wan wala si kaba sige gito da kwe kamaku usio gichimba dawa muku giga kwe u eskwale vi lungisa gani kuna dawa sing hi u mchima gita akala utwa gana tam na tam chapere nga giku u sige he a dawa kata tini a pala pala uka akwa dawa gichimba ehe dewege afitika muku giga kwe chuk ngawa yi last kwartala kia ngawa bilong isa giga nu gira siri ki skola ya duga kwe chuk ya achu pala pala kaka wisi sika kal utom ki kwartala achu ngu agita a ukam ka krisi ngawa ke rutina jia ndawe pari ngawe gen chusin hei dewe gita ngayi teki ke chiga gya gawa o hangu ya achu fasi examen a kangita kwa akala utu dewe examen ya chiga kwa asang dawa timo jala ta kulakan dawa gita kam kam ta akam kam dawa tuan indi turu ke o na gita ang hao simu si stene kwa akala utu dewe ikrika sang ay ondir stienang kwa sa kama kwe dewe ta a andak ke a dawa nwa dawa ka gamu ke tanga dawa dawa gi toto giga lungisa tong te krisi kwa afer waha nke dewe te ke dewe kikas ke kwartala ke achwa ng ban mgita ng hi te ke kaw a chu fasi kagira tora kwit kama kwe ta achichi nga wa dawa a skola vi lungisa ke kama to kama kwe ta ka tena ukam gila kawa ang chong da ma gita ke ujila for better ka hukam da wang ngi ring halma nga gita chi de gi gi ke ho mistake ki ke khau aya halin hale ofu kwarta lang gi ke kan kan si ha ha ye pare nga da wang gi lu gi sa kama khwe ujila u 45 ko ag gi ke o kawa u ta e ke pindi ka ki nga ya ha gi akam chumsi ka gita kwa akaum ke rutina ya apening na wagya na sing leuvan skola mhe ke da simanu aya kau ke fakansin achuang ko he debegi ke khogu ke unspan wana gita ngi skola kula da mats akwa ski ma ats akwa tawa chawoli temi muni ka atu tama jwoli for ali bo mit gani kona kawachi ga bayan nu dak debi ku tuya fruhu ake khanu go titi ke wala sila hukong ha stra ke no dir makara ake kata ko kuma ni tige he ama gege pala pala tuna kwa ya tiso pani no ko uha na hakam adu kha pala pala tuna ka ake tinke he ka guma apani no age he a ya wa skola a skola tiso a skola sabato ne ko age tutru ai kamba ka ko kuma ni da wakko ge ka kula sikal kuma un beti mama ge da bagi ha kaba tsigi tin akwa sha kuma ko da ka ba kaka ehe kwa mu ka tso remanga ma tita mai e akumanga ngia o da bangwa e matsa khama kofi ma atsia skola ga ke tnaya o diga ma bolo kofi o kofi tode we da bangwa atsa khokumanga da bangwa frugu ngida siti skola khona siti ni chikwa o sawi de kwa ma khokumanga papa inhila ka cha frugu skola ngi ati gigita wonita inigita sari sawela simkwa o ka khwalite no sim da bakta sukama ati ga wasami inta a mvan on baiti wa bible angriki ke da wang ngi anwi da khaka na kokuma nuban ka kita ka da baki energy ang waya ngi ke energy ke he tinang ka ka ngi ti ati gina klesi ngi pani ngi ding lungi sakwa ti wasi se chusin ngi uga bisi siga hankala sikim to lwa dangwa chimba ida wagwa gua pasta kan diga kawaka tia tia skola da wa maya kas wisi si ka nu da ka skola ya gi tigin hito kala mang buku ngui la da wa gigi gu kharin ke ko ha hais verki tango na asila kwa kama mesa o di kama ko e kwisa ti fia mesila kwa yi an a da wa tata mak sekit da wa ma tuturta ki pala pala me ya buku si tuwa kati kai kama skola ko na kasa bilunga sa kau tuwa sa akwi chiwi si si ka hanka wa chige a mchu sing heu koku pala pala tuna ka kaka ki fuwar di teiti skola ka gita ki ui ka last e kwarta la o hung da wa a yela genga ya skola vikuwa maka skola bilunga sa as chuchi mgeta ngayte ke ke pai vye ke sing tina ta fer al dewe bom hisan de ebo me gani kuna yi sin bali nka asoga tamazi teiti an ada wakata o hun da wagi hin gya tsu for al ka tiki skola ka gi gugi ya da wakto anu da kha ya tre tene un o kwa cha gwe ki kha na vi ki he ki fakansi ya ta gwe kon hoka ya aye teiti kan wa tsu ibo me yege kwa atsa ya tsu ulwa eke ya skola wala miskini tsu kama tatiti ke qoya ke wa tsu idi ga ba ke tsu ya gutufa even ga kuma nga tsu tu tso gukala tene a ke khwa ofu khale na tsu tene a tham ya ngu ya tuwa kan mu tsu ga tsa skola ta kula kan de wetu daga o khama khoya onu da kha aviesa kha tetia ehe ya gisin ye gieche ga tsa skola klasi ngasi ngalma ngasi gigita ka aike vi kwa maka e. Hekampani nga wa ka ugeen gya yi. Hanka eksamen titi kam ka ngige hin lungi sa ka a. Hukala. Ta a tetea daba ngie chua chu. Ya ke mesi. Ye trazala vi kwa maka lang aka giga kuchuwa na. Eksamen titi gya kam ya kula vi kwa maka ipani nga wagi hin lungi sa. Ta kula ganta watene gita a dripu kam. Or onwe da kha avisa kha skola gidin ni tamazi da ba inte ni kula skola tene gida nwa tsu tsiga tene a nwe da kham a de we kitta ki ga de we gam mugu gi ga sin na wada ba ke mistake sa titi ha a chu vindika wa ka kwa tunke a da ba kama kama an fasi ka gita han af khabe a real sim he ye wa tsuwa tsiga an ko sim he ukwa so kho da wa ge ku spandera ti ti khisi ge tsu as strating kala ga gira siri da wa ge da tutu ta alu misa na wa ya skola vi kwa ma mge da ngati ge last quarter ka de ge ge ga quarter is ko tsuwa mark of break we ga da wa ge ke o do ya ti ngai mangi kula ga nda ba la ge ta an hukam da anje gam gi kha ko ngi game de win ai last quarter e prenwa ki ka tuma yila and kha wisi si ke skola kan ni da kha kama ko mi de we gi kha sa ai understand ng khamani ki nga adawa a chi chi da ba gi khamani sun hi da vilungi sa chi mo si de win ai vilungi sa ko sun kwang wa tu dun muite mukugika sinka wisisi ya tuisa mukugika uka kwasa debegisin yigiyasin daba ehikwa nqa ake skola da mazithi ngisingika nqa kwasekela nqa ba daba la sangxuma tu mukugika singolo esigithu akwasaya ha ngingqong tasinda wate manqa wa skola da mazia khwaya qonqwa lika skola akwa qonqwa singhi u skola fukwa qonqwa ngolela eke ya skola daga hang af akadawa akaka chimusi akadawa kaka ke a sama verken tenan widaga khama khwe ke angqa adaba ya anga yilungisa ke ncanxa ke ngaya ya geto to alungisa mukuge ka kwa khaba fasi oka kloko masika mko asa wala sing magumen anga program ke dang kita safita ta durati dira sa program ten aklu tuam ki wala musnga ki ya chon
1: eska

Fufa wa moso nga sigege nga mke mmoli. Wala kom teke tini kama 54 mani teke konke Radio XK FM. Kom kem tini gide kwe chu ag nga mko programa a teke ka. Wala ti gige a uha yalf iri hen hamgita mata a kawin nga waya. Wala nga yalfu program nga tini gita akala uto hamke wala sin lagi chuang. Mugugin ay gamko kumaki kong kira do escape and chigde at wisa mugugiga sa ka ngakawam ki wala sinlam. Daga krisi kang ki ngakawam ki programa ng kya chuang maribunga mo ay gigugin ay gamko kumaki twisa mugugiga sa ka krisi kang ki gigi ukamam ki anji kang kam gi sinkim di wigi digi kaya skola ki last kwartal ay bilong sa chuang ki kawa ng kya chuang kawisi si kegea ukama dewe ngay giga gwe chu ngkuma katutangayi kai giga tutu ka gaivi lungisa chuang ka giga lungisa na kawa nga ya chu tuansi mku giga slakai khratia ngka kawa chigi giga giga khrati ngwe waka mki tuisa mku giga gwe kwa nga kwe kichimu singi chuang nchimu singi nge nguya nina ngki ya chu kawisi muga wang wang ngi ngi ang chi gi ga ga November gi dang hi gi ga wa chim bai de bi kha kwang na mu gu gi ga gala i kho aya chu fa si examen gi gi tro gi un kha ma ko se o a o kham chi gi da wa a gi a lu gi sa kwa kwarta la ga chang fer bi ter o apendi ka ka kwa sa ka gi ga ka ta se gi da wa gi a un bia kula kan da wa gi ta a dripu kham daga wati ge he a nu da kham atta de wetta sun ai anda kha i sama verkan eki khasa de we ka de chu sin he uyi vilungi sa ka ge ga to to ga lungi sa ta kwarta la a chu ka wa waka un him tini ki sa wala sin bun ga chim bui un gera gmu angwa ko program ki gang gita sa fita ka wala chi ge ga kham yalf iri walam chik di kaya ag gira gom ko program na agya kom ki yornal a program. Ka kasi, kantini gya uk kama hum. Ki chimusi lagi chuang ng tina atwi sa mkugi ka sa ulila. Mwara gomeng anga program ki gang gye ta sa fita. Tako la chik di kam, chik di rasa go program na. Mwa chik di gye he a kala utwa

ata mafukate a muso egege ngamke muli wala gida kwam ke yal fe kama ni render tax manita ke konke radio x skype m miten gido chu ag program agya konke journal a program kakisi kangen hokka wa mke ulasi mke twisam ku giga ko konhi wa kwe kitke he ka gi mkhamu ko qoso gichimba kagya ukhama kukai tawa kukangir ki raal dhamigani kuna kang wa ka chu sing hi wa agita khwasa ong wa ki ka khisi ke he ang hi chi ke he ang hu tepula ukuma ang ke riksi ye hi ong wa amku gi ka ka kukai muku gi ka ku chu sing hi u ghi ke ma gita ni kwa a kundisa angeta gitan ku a ba kwa ukwa a tikika faral ga sisi agen hi a family ai khaski dinisi anghe ariksi anghe ka varski bang tiken sin hu wan khason te a challenge sin khisi ta do kha ku gita kwa wana u khu khwa ki ka chwang ke kwa affectir u khu khwa ki ka chwang mang ka ba khai kai he jiga ge awana a una tang mang ka ba khai ka e he ka chi gi gi ki wana a kang ma gya anu ke a hila khusun a khwa ke ka chwang a teu ke ko he a monu gi u a shula o fu ka ba khai ka e kang te ni chi gi gi an wa a monu mu ku gi ga ngun shula ta a chi nga ka wa chi gi thoku kham khusyo msing he u khai sun msu ka chi chi ga ka kulitima ka gita kwa kam kam a chichi nga wa agi hing hi chige ang hong a nga kwa ukwa a takika waka ngaw si kam tini ngwe ki sa wala si ng ka krisi ka gya ukamam ke ku kai gani kuna mgita ng hei tige ka chichi ke he awa chide ikawa dawa di ma kakama kung kam uwa kakak aga kaw rikshi tuwa kuing a kama kwe lawa a kya chichi ke he akto tutu ge ha akulu u angung chichi ke ngu ng lawa kung ngu ku ka a problema sun he akto sun he u di amang kalima ng nga chige ang hong u ukwa ka vindika uka ka wachige kwa ka chige ngu ng lawa amaku ge ka ka a kika mgira sa afer al chide ka akang wa kama kakak aga kau fifth aga kau ang unawa kamu kugi uka wana kam kam unawa a family kaski din si akita sin ke akibi kama kaya kundi masung even kabe akata even kabe ade kuki kanger aga riksi tene kwa kam wa yula kiko agi tiki kam kam hiena squatchwaka hinetis tero kham ka bisi sige he chika akwa klu ko ang ng ka bisi akwa u ang ng ama chi chokwa chang kham ko khali da ma chi chokwa kham ko do atna ng a riksha e ng am ku giga ka ku kanger tsaka wa fet sa ka chi chi cha thing te ni thwa ba chi thwa na a wa ur kha va ka te na ng a riksha ng he ke ang ng mu ku giga to tutu giga ku ku tutu ka klu wa khason de msa kwa tutukan uwa angung ufen kula angung ke hang ka ka hila khason titi hiti singa titi ke tini a ukhamara dia si terapi fer al chima kama angai gani kuna atangai ka atwa tina uta ang umam ku gi ka wana a ku ke ka un tagawa tijala sung ku gi ka mu ungawa chimba e ang kwa asunti nui kwa ka first girl kwa ka gita gya rala aku gani kuna kaka nga mkut giga chidi khala ka ki shwitali ka doko sing agi ka waa ki tuchi mku giga sing ku kai makala gita ang adi chi makala gita u aku he sige a waa ki a tuchi sa ya sa chwa mamokram ultrasounds ufu MRI tuchi sa si gita waa ya kita kwasa si mu ngam ku giga sung hi a
kuquka la kuyaqhisa nxa akuqugam uma wagangerxeka ke nqwa nqumka ce kodwa unqumbo wakacenkha uma kaceka igangeri ikha giya anqunqu afithi kanqaba xa aguyi he agqaba anqunqu angasinqo he anqa yakhe kula xa sinqo ngqithi ke sithu ajo kwanqaba akhika ngcuba

Yamisa musu ngasi ginam kimuli supam ke dremanita ntigegesa ko tolfrit ngulin program ngitni agita akala utom ke wala singlam simsi ngita harag ngam ko program muku gika sa fita wala tigga kam ntigigra sa ko he program ngwa tigge ge he a kala utom

0: Kamkang mazali to mong go tanggang mi ang hiwa to alfirwi ki ex ka FM. Kalimang derban ki ka hofungot la tisa ay gagya sa ki kang hiwa pangolage sa tuho pangakwe. Kim halang hawa ting lang ay siwa ki wai his ki wanang mga la ki gek o ihang hiku ki gegim so kaharep ki kaga kinin aka Forbes. Iti ka mga suti gawain ka tibelo matuani ki sa chungwam. Malak o yung natam, ide singi pangulang nga wai, kwa ang hingo nga yung egi langa ang isigigi kisila yi ang hiyatsa wa kaw kikawa, yung ingwi ati kongwi tu kong kikawa. Kaya tam ka ang ide kitisa tu, kwa ang hiyatu, malak o nga yung hiwa lindu kutle mkwa nazi ki yang hiya nga em, hechike, chikwa nga yi faifigi hong, ya ki tisa tuhun su oho kankwe ki pangula ka m. Ye ya chikwa nga hegea nga tegin hula kwa ang hiwa siyanda mi yeza sa tuhun su tia pangula nga wakin hula m. Ki kang hea wang hula ki hea nga hita dukhala tani gya ya m. Chiwi sisi ka m, hegea nga tegi tengu ka ingi gya tuna khtuin tuna ka ki teksi ki ka kik o o teksi mandrak o. Hitigin lang at sagi ho yang hi a wato ki kawahi kya ngui pangatling mo tikwa gihun katu o la tikwa ang gya la ha ang gya chon Departamenti hi kwa asin to gani ko nagilim po po gya kui tagita po lang ang hiwa R 524 king hali kwa ang hiwa Louis Triharting mo ki toyandaw gani ko nasigigin am ki kwa kwe ka ang higigigit toho kya ngama Tapulong on halik ka ang sige ako ay tigi 5 kilometer ki Louis Trichardt ulit gani ko nakakikundi sa tagay departamenti ang kiyok ay kaya ang hiyo masyudo mabata yan ang kagato ng afefi yan ang halik nito naging upuli sige to yan ang kigya on halik ang kiyo chong to kaik o ang sige tisa to hon halik ko ang hiyo to yan daw hingawa ki Louis Trichardt gani ko na hihi at kawa Paling ngui ohon sa hong wuzala ta paling ngui ang hi kamutani kwa atum kamad gani kwa ngui hiya wad gani kwa hitwa wam. Sintani kwa titru giga ngai ki on khali ka ngi giga chwa ng jikwa ngi ki sa kwi o jikwa ma ki tawa on khali ka ngi chwa ng. Akha kawa da wak bama si giya okwi ta ki ka ngi wa du ka ngi kwa atawa mkalunga kho ki kamspay. Ki kaps tati gani ko na yaki tuwim. Nasunalisi Redings Institute ki ka tikwa ingi mlakwa agi ya gulku ki ngoga kwa saukik o yang hiya Craig Lebanon. Na atum ki ngoli joa yagi singi kwa nghatika ngi ki kundi sa kwa angi kwa tikwa ingi mlang ingi ngoi kwa kwa sa ngi di kwa sa. Kaya singi ngay mugu nga tukwa dawa kia tika ngi kwa gigi wana katusi. Tamidi ki ngay hundang luga lo kunine kula si gagi wana ya si ki huku ita ki singi putawa ya kwa ang hiya kwa ki ngum. Ifasin. Pulimelo ki kato hong ka ang hi awa ibula ki kaga ki kinya gani kuna kanine ka si gigi huku ita ki singi wana ka. Taka ang hi kinya ki ka mandrak o hong kia ang kwa. Tikwa ngay ang hi ki kula kia kinya ki ka tikwa ya ang hi DRK gagi gamam. Ya sabatuktam ya diwita gigda Nairobi kwa ang hi ya mono gugi sulam. Kenya ki ka ministra kwa san cho gani kuna gya oku ita ki ya kia jikwa ya Isa nga ta ki jikwa ki akhen tuwenda ka ki ngali ya ki Ta jikwa yung pali ngwa su ngwa tuyi khamsu u gisma tuisa wana yi ki kai kang hi ngu ya ngki kulam. Ta lugalo hongi ang kwa ang hituma demokratis republik ya nga Kongo ki kawa tigi oku ita ki Kaung ak desa niki ka tika ang kang isigi wana o, ta kaung fir desa niki ka tika tika ang ta dukola ki. Tika ang sigi ako ay tiki kumisala si ki tau chang Uganda gani kuna ka tene uki tama, ta nguli ngi ka cho organisasi. Yaki ako ay tiki nguli ka lang akang ngaya ang yaki akhisti si, sige ka ako ay tiki tika nga ibola gani kwa ang kakakakula. Tiki nga si wala a wa iyan irum tinjita sa mga ngay ki X ka FM.
1: Kamen ka ika temo no 12 tako 5 minute ngay karakwa X ka FM ki no teo buri antakwa no 3 sarati yaftaka punda. Ngicisi ka Durban so oce ugxeka okhona ananyamukwa ta cwaka tita kwanam ngebingibina ta mude ngo ake xaiji nchanji ngokhwako kaita sete kwata siyebeka akukhiqwa seko mboro ngakarakwe hiqwa akwa sincimciyeciye qom kenan aka fobesi tahunu business ikhoma debelo mutsho nma cungwe hitikweke mboro ngakwaxa ukaxesi ka xahenyamsanatin datis karhaqwa akide mboro ngaji uyo sikarha xwerhauti akiha cam di mboro nga ase ukwahwe a khwedi cung a tahunu ixwaxere kwako khwe acungwe hita ngikwesi ontwaka sane a kankratama cwiha mboro ngakhoma lendu kutle mkwanazi ama khame a kankrata a 5 wosan kwa ojiseha singo khakwa okae muko kwa kukaita tita khama a katukwanu akiha mboro ngakhoma siyanda meiza amme ngo kwa kukarakaete kukae kwana amki cucau amsan mboro ngazitiha ta ama seiku mboro nga ewo kwe hii tuwe desi ni tuwe ntunda ka tiksi akana kute hii mko ma ama kumwa hita no ake kumboro nga ama haka si akwa kuma kaya kwa kumwa hita departamenta ya hautu kwe limpopo ka anka tukwa no dauma er 542 wenga si Louis Trichrat tahono toyando tikoma seiku kia mwa kweta kaku aki tia hautuji te orota a. Dao kikiri a teta moiteno kukunsa kwara 5 kilometre saise Louis Trichrat ki ngakiri a hisanata. Ngesi departamenta eja kuye kate kwe a mushudu mabata suwe te kwa no 5 de hautu aki kakwata no aki polisa hautu tamaka di okata ngakana si teta iki. Hautu kuru kwena kamsiki wakaite si ina toyondo tahono Louis Trichrat kange kumwateno ina akaite si ina kuwa dao amoko jao kata. Ngakweska gwanam a anakwe san verikati na o a ngakwe kite tare ndikwe tama kumwa tare ta. Aha kuri tuwa maa khamme a chansa ki Camps by Capstatica Tomata. Siye ki kao jao kwe kwa a kuye kate kwe a Greg Lebanon a katu kwa nuka esu ui sika nga kusinsana tiye a kakwa a kati dino jao kwe kwa a kiaro ino a kakunga ti. An kuni sa jara iti ngamitua maango kwenye kaita tamakano we usana tiwe Chuo kwenye ngata kuna usiko, aka tukua nungu kama anga uswaha o katika. Borisu kiri oje. Nyamka di o a juanga si ibola si kasi di a Kenya ka seiko a karahuita. Gesi Kenya ya mandata han kwenye aka tukua nungu kwe o ta a Kenya kwe no te kwe di arkaka. Satra hakaisika ngima na robi ki yaati akamia kooti nge. Kenya si ministeri ncho kwena aka tukwa kano ngumkoma akamsika jamana tete aka ntuenda kakwena kwa no moiko ngumkwena tamangu sisa kia etiko inyamiko ngocho itatita. Tui waka ngengae Democratic Republic Congo ki aki ngie kwa akdeisende di o atesnati njuanga sika. No ake mwe te khasi ajwanga ya antre ka gwanam 4 days nda kwena ajwanga ya ka gwanam tie kuna chaate ta. Ajwanga ya mwe te kwa no akta miki Uganda sikitama nyama ko tethara ti tamano mwa ki haa organisasi kwena choko he khesuwe akrati akhesti singwe mki si ebora an amusi ki hambeta se akra huitita. Ata te o bore te ya haya khiri khiri ngon khabana te bore kwe kwe gute ukame in irino katre te komo go bore a khundamska.

Haya en haya wa muso ngase gingam ke uli wala komte ke 12.25 minute ke kunke radio xka fm wala komte wala ke kham imge gaba mko khabishi program ya ge kom ke che bunga chu sha tungki ngai ki program kangno si kanti ni ga mko ma asam cha awal singi chang agita wa kai ka e kukwa wa chungkai msindige ngkhisi ngikan wa chungkai thoi te ko gi kwa ha erinsta khanga khai msuwo ko e ganga usi gi ha ga chige he prin ngam gi chu kulu u kwam chung sung mchima gi tang o ta kwa o ta khung o ta kwa wana chungkai muku gi ga sung u mchima a thwisa kan khung u ha ka vindika ti singa chi chi ngana kwa chungkai wa chi gi thokwe ng kama ko kwa so ka ba gyasa kwa chi kwa ngwa mu ku gi ka ka wa ho ke ngem so ng kang ang na kwa chi chi ke khai ke ng na kwa yu la khai khai he ke su ka khai ge ge wa ang ng kala ka ang u rik sa e yang a wa na ke ka wa chungkai ban lang ter mai aya chungkai a kondi sa ko ha chin ka a demi chi ga e he ko tu to kwa ma kwa chike peringa waka gihun kwa ma ukwa. Kafitika si, chike ka wawa, kafitika si ka kwa ka ngunga wa mkugi ka kwa kanji wa ka e. Halimanga katang gita kwa aka kwa ka ngunga ngu uwa ngungu. Ka kwa ka ngungu chowa adami si sa kaisang. Tawata kwa chwa nga gumka nga kwa kwa kwa ngutawa mku ka kwa ngungu uwa chung. Halimanga agia gya o. Agiga sungwe he kam gigya ang uma. Taka kwang uka first kalende simptoma ha. Kwang uka kwang ha aki chengkai lagi ta gya a. Taka wa kwe he ka ka a chengka uke kaw. Ovakati sama ki gege gasibitali si gagge wa aki tuchi. Muku giga sungke a chengla gita kula ka aki problema khinga kula agita ngitigi ke kaika wa chhangkhai ma kha gita gya kroni sa chhangkhai kwa akondisa ko he achhang magi ke khamtwa miras even khawe ngwishin ta gita ke kama kata ngi ke full normal angu sa eta pa ka jala angu pa ka kakara kula kwa chin kula ke gi ke kwa a tamaji kwa achhang ta do khamtwa ta atang chi thwai ngwa khong gerase tim chungkwa a u jawa u myulasin ge ge kwa ge wa khong kang ka ge tau kwa wa ka ge okokoma ta chi cha chungkha ge te ge kham khatwa ka kha nga chi ge ka aswe kwa yula ka ang ka ka khong ka wa ka okokoma na ko la kang kha ka chi cha ga okoma ka sin yula ngang si ta iste state ya gya kha gya gi kurni se chukhi aktua full yena kha tahi ka isi gehe gi wa angunu van ka tua kha kha ka ina kha be aktua sa akwa angunu angu kha chi kha kha kha ka ka fitika aka kha chi ka angum cha hu ka fitika si ka tua kha kha ke ching kha ta akwa a angu kha awa angu kha ka kha kha ta ma ji wa a chung kun kwang ke kham khatwa tamu kugi ga koi chu sing he uchi singa chi chi ga kang koi ga khawa fitika ka kwang u a chung ko ka akibi ga koni chu ko ta ko ya kwa nga o fu ka ang wa sim ka kwa kwa a kata kula ka ng ka ang ng ta ang ng wa swa ka du den si ka tu ga cha go ko du gi ga cha go ayula ta ang leng kama kwe ke akwa ka kwa tu khabe ase probir ka tiplala yula ka anka kwa kan kwa ngau ka to kwa tu ngau ka kwa am a chang ka kwa ang tawa u ban ka gyulan ka kwa ngau khu nu u kula ke khama a che ke dimichin e a chi ka kwa ka te ni u a am u a sana ta ka to tu gi ka u muku kwa achinka ge totutu giga u akwama kwa level paninga waka giku kwa ma ukwa. Kwa lakanka kwa ukwa akwama kwe.
kasi gita kwa nga titi ama agi sin ina kha kainu ke akwa ke kachwa ngu. Khabe kai ka kam gas akwa ka ka thwa ka kham fer a ka chi ki yula kai ga ang ngai ki suka kai kai chala ka gita kwa kham apani ngawa ka ang hi ama ge yula kai kai ufu ka masuka kai ka sor kho kan da wala na wala ak ak ge kwa ngawa sibitali ko dogo singi akwa sin ayula hege asuka ye ge hegya ang ngu kola ka hang sigita ng uta a uta a a chin khige ha tu u a a chok o sing uta sing hi u a kha son ti ta u kham a chin gan khona ma gitani u kham u kwa ka chi ke hi la khi ge gang a chi chi su ka khi khi kan uta wat e chi first ke le ri khim so sing gi sing ta chi ma ga du ngwa do ko sa wa ke check up ya monitor chi a chin tu tu a chin ma ge tu tu ga kwa mo kwa yula tu chi stini gi kwa ha am gu gi ga sin a chin a ga ku kwa ma sima tini kin dire ta wa ngi gi kin a du gu sin tini gi ta an hi chi gi si chu a kwa sa o kwa a o ko e kha chin khin hu a tu a chi ro ta sin hi an o lang hi chom su ga ti ma si chu a zo u kwa nga wa fu chu kwa sa nga wa a hu kap gi biskerm u a chin ngira sa ti ge risk factora geta ukham suka kahin yula khai khai ge ufuka chi si awa chi khwetin kwa khai ka kahin kama akwa khama khwedwa athang ma chi khwakta ka aga thang he ufu kahin kahin suka ngana kwa yula kahin suka khai he ge ka kahin ge ge angne a thotine ka uzila khama khwe kang kang msinge si ge kwa ka ka tini kang tini wa dimichi a chinkang takang kabachi jalasang muku gekan hei gachi chige he bhemso hukang ge he gya angung spitaling a ya dibi dibi nuwa kadogo sanku wa angung ke tuchi ka sanka gheche si ge chwa kwa sa ukwa jala kwa kam kwa wa mega ka dibi nuwa spitali ta angung ka ukham amuni kai eha a aha son teiti tamuku tu vindika u ka kakakwa wa kri kri kriya kang dang u ang ng ang hedi ki kang ni ta do kha gemi ng ka makha ko tu kang ng ka khak tu na ba kan ei ka jala si wa ang tu ma switali na ng ng o nga ba khu gi ga ku na thwa khem su ng ka wa ka ko ma si kam tinin kha sa wala si ng gira gum ang ng program gi dang kita sa fita ta dura chi gira sa ko program tene a kalutom ke bola msnga ng ke Yeah, chung.

azange wa muso ngse ngamke muli wala qomti ke 12:45 minute ke konke radio XFM chimusi mola gita qom kim tini chu agmi ngam ko program ngi qom ke se bunga chi sa tunki ngi ka khisi kam ko ngi ke sa wala si ngi gite utkhom ke chukai ke cha tena thwisam ku giga o ka chu vindika uka ngire sa de chi kwang wa rixi kutetsa gongwe ke tlhimsonka nna go ga tsitsa ma tshwa ya nngwe do ga ge ge suka khe o fu yula khekhe ke ka tsitsa teng wa khengwa qaqhi o kha ke go hwa ka wa tshwa a e a teng thota go nna thama khwe so go ke o fina ge ge a nngwe a o dibi thanka nka tama ka tale so o ga bi sisi ke ge a o khama a nngwe gani khona tutoka oka ofinige ka gya athoga tshonke msonke agika wa nge thoko khama khosho tshinga tshike ngana kwa khali tshinga hege gwa ma atine pene ngwa agin kha e van katine wa tshitsage tine kwa nga rikshi yinona amku giga ta tshinkhai wa kang he mgike sa wala si ntine chu ag ngwa program ke gang ke bungam tanjiwa ngwa khama ke konke radio XFM mogotin chigigiga sa kitena qalutom ke bolang hmsa ke ya chong

Tamiko mazali tamo hongo, tangan mi ng hiwa inirwi ki ekska FM. Khate ngi hi a opil melo ki ka at yang ki ka mandrak otak lang ki wa mestat intelligensi ki ka wa. Firoskan ki matlanga kumisi ki chang sa khande diwi tagi ki kong an laya. Okik o yang hi a kumisi ki wa Jeremy Michaels ang gya okik tagi kan. Koko man makua tru hinwa ki kang ha oa kan sing agi kam kusing e agi ngwa i danda sigi kangul ngwa ya ta kang hi a oa kai kang ki gya ya gana kuna ki ya suku nui ki o ta tsohlin di ki un an ngwa dan ki pangula ka ki kam Michael sing ang gya o kui te ki ya suku nui ahun na tam ki nguli joa ya ki kula ki chin ha kang he ki ge ki tapala ang hiwa er inon tu nak ki khu tim kan khuna ya gi au ko ta gi kan ki ya gi ka su pangulan ma ya su gi khu ka ta dhang se gi ahana cham ya nga khu di tiwi he ga ngu hi sung a un an ma pangula ka ang ki ga ngu ki ko es gi ta tu aka Malak ang nasa sa Regan Collins, singwa ki Jamal Mayer, Boxberg kya Landros of Gane kuna si gigi sawati tuwi tkosin nagi mali ki kandeya ki kang hiya wang laya ang his ki khalayi ki tong kang hiya ki gie ki akhiste si ki polisi vi kwa mak on asa tsa sa ng hiya ku ki sa ki pangalaka yeneti ng hiya ku ki sa tuwa ti tkosin ki kakundi sa hiti kiti ding asa tsa ki reikhrapak ki Boxberg gane kuna lako nasa tsa gi hong Yalvino Crawford ngoi ke McFallen 14 ai hm sin kya ji khai ng he gi amai gi khosin gi mali gi gandi ang gi mali ji ng ka fa if day sin randi gi kana chi tham lak ofiri ng sigi gi kisilang lang hi a wa to gi ka wa chi tham ni gi tu kho luga lo ga wa ka khawi ka tsam ngoi gi na hum ka hi gi ng he ka pa pilum kulai chi gi wala ki kala ngai dia agi khawtin gani khuna gi hok oite gi provincial department di hi gi kwasan chi gi ka o a i hu ke uzala kawa yeno narti 3 en tak tak million randin ke kan khau ki ka chang ki prefati ki ka hu kang hi sum ko ti sa tu ka ku uzala o ka hir ki belwa ha ta kang hi a o wa jiang ka un pil sule ki vi koman in ka tini di a i hu ki ga kwete ki department di un kan ha wat un ka un ki ki ga kwete ki ka ton un statu ki dong ki province la ki pele sule district ki ga bele wa ha ka un hi kam ku thi sa kwa sam di a ki o kwik o yang e ko sum pele sule ki ho ten ga ne kuna Michael Walters ga ng de ki ele ra un ya Jacob Mamba Bolom kya ti khaya un hi gi ga kwik kha a gi khla un ki a ki September ke vetriver gane kuna kwansi gigi okko de git unka to kha tsunka ng he ki huti ki la kan statu o ka statu ke its ta department ki beliwa hun ta ne to kha beliwa ha ta ka kha tsiga sigi khamsa okko di ka ng ko de ki department de ke gi gi sin he fesa ka ng gi he ma ki ka ng gi wa lugalu hu ka ma kha lugalu jalang ka sigi ko huzala o di ka ma to kha tsiga sigi tu he ki ko ai fasim Brecha ki ka galak au hen ngogi pulu melu ki ka politika chi khayang ha Jeffrey Archer. Sezen tak takha ki ka khoya ki ki ke London gani kuna kwa ya munu ka ki sulam. Ka ngi a oa kam a ya ngay ka ngogi kong ki du ki gi ka ngay a mansula si ki ka buku ha ki ki thale kya Adam and Eve ki ka wi. Kaun 300 million ki ka kopi hun ya gi ki o ka ngi ki wa achar ki a bogu yi ngi ngo gi ka si gi ngu kohoi nga ya pelu melu ki ka wi ngi ni khintin season 7 ta khaya ki dhalam yi ngi ki a nota peni mo nota peni les ki ka wi ya wajik khwaya ngi ni khintu na khaki ka khawa ka ki ngu parlamenti gani kuna ki kumisala gwe konservativa ki ka parte ta khalekang hiji khoya hangula ki ka ngui ka ngi ki gesin to khandi di ga gi ki hangula yam ya dham thau adyar ta ga chang ya kya ji khoya ngi bre che ki ka wo rai che gi ngi ngi ku ki panga
Kogan kan ni khinti ni khan ni nta si gyo kui te kya kachi kwas ke hana kan dea kas ti ku ki kau na kau ki kang hi a wa kau firi chang ki li si ku gikan awa he ngwa ki o kui kang he tam hofu gani kuna ki ka kwa sam ya kau a cha ki ya kan dea ya ki nga kan dea ngam ta cha gi hum kang hi si gya ngwa ka ki gya kan dea nga ki dhala a prison diary ki ka khano ta chi nga hi ku ge gi o ge chama nga ge kai si ge ngai ko ya gwe galak o booking ki chi ga hi ge ki o ta ye no ner te 19 ki ka ngole booking ki ngo ko mai em chi wi si si ka ki kang ya wa sonda kha ki london dun khuna booking ki chi khai ngi ko thama khwe chi ga ge ku ge ghale gi ngi ku ge tanga thama khwe ya buku tsak a ta khandi di awana golo muku digya karang e kiti khanga manchula se kya buku ya gi khala ki yona muku tanga o tege ngasi wala wa wa yi sorry tu irum tindi ta sam mun ya khwe da mui ki x ka fm

kona re tense ba o he ta khona nyege FM ke ke dire tlama go tao 14 ga minute tswatse tse go tao te dza o kara go ha ne ke a itsamji den sta ga so je te qwete ha tswa le moyo ngwe October mkiki ya go tao ya go no te tsantse o ne sa ke a tsantse o ne sa ga go qwe kwa ne kireme sa ngwe mangwe wa ga ke se go tao ya go ta tsa kyao no tsamua a November yo mo ga magarana e ya tema te u trade si obeta December mata mana ti duete tsantse o ne sa ke a kwe kwe te xa e go tshwara teng de twa go tao xa e kwa tine te mo te ke te muto aba se December ma akwa na December ya go yongote xa xa senbeta ne teo ane tsoka ti avende ukwa na re da te tsantse o ne sa ere gwa eng go ya go uta tsa koma gono tsa kya te ko a go e jao no tsotsa mtse ka temo tsa xa e go tshwabetsa kya te go tso yo se ka kwa na e khere gwa ta a tsa mtse ka tsaya mo kwa tao aba se ya te a kona tsika temo tsan o nyo kara tseone sa tseka tsan o nyo kara tseone sa twen ntse tsa mtsika gate o e ka mtsike te xa e kono temike a December tswa gwa ti tenke a si o kremesa ngwe man tata o kremesa iwa go nta i kara teng nwa go ende o go tsite hinga go kwana ete o tsam e ka msa teng ngam December mkete darana go se xa e muta na Namibia ka te Botswana ka kana teng tsa mtsika ga xa e kono te ana go ba te o tse ka msike ngandi kunwa te ngandi e ya te kunwa te nkhwena ende we si aka hinga go e ya te te ende we te we ete nkunwa go nta i karate o kremisa te kunya go a kona tsika te mo xa e kuta mite go tsana o yo karate o ne sa tsheka go xa e go tsubwinde kunwa xa e go te mo a xa e go tsite ya mo go tao ya ka go te o xa e tsikine ke ya mako khutse ata e kara hinya go ene teta e kara muwa a go ka ya ga go e tlhama nge ga tsa muwa ana go nne e ha go e a hiti o te aba sita kwa ra tsika te xa e kuno te mu December man tate aba sia go tao 20 karata aba ti u tse u xa e kwe nce sikati wo ta hem examine tsu wa gwa te ne te u tswana swire e se khorena gwa ta fire ka kwartala he nya ma gwa ta ne nce he te mu kwartala tswana a kwa ku ka go hem kana chuwa kwetao kwa class soka ngongyeta akona jika tenta kha tswana nde eka mtsiki kwebe te xa e ku xa e jokano te avashika te utswana 20 pendedzika ngiye kwa kuresiki kwa classiki sinuta

ona re ten seven o he ta khona nya ge fm de a bidzi tete tsuya ma dimtsana nete a ka de meet you again fir khamenete e ya go ha sia go ta o fir ire he ka ti sa fir ire sika borie borie sok e sikiti do tete twa go ta o tsae ku e tsae ku tswa go ete u yo sika tsa sena go ndate tsae ku re ta kwana tsae ku ta mite go tsana o yo ka re tseuni sa tseka go no tsana o yo ka re tseuni sa kiri go ba re tsuka mjika te tsae ku enqeqo kwana jika te ku iko go e tsana ncama go ntema go ta o tsinika ku iko go tsi a te o tsika mjiki be no te o ana tsae jike kwana ite mo o tsuya go ita ke ku iko go tsana o yo ka re tseuni sa tseka be kwana jika te qashin sa maji tseka kwana jitinji ndakwe a go e tsae ku re ta kwana ite ke te go e ku sika go ete hi sa kya go no tsana tseuni sa tseka be ku sika hi go e tsa tsumboronga je ga bana ake msurika ni chekave akwana jika kaya kutamite kwe dese na saa kawka za kaya kukuma akunyati tama chao o kuya wata akwana chao kwenye chao kadati ni ngayate yosika kasintati DJ Tools try me tonight.

0: Tam he exka FM ki firi amongwa tamengi he ti tavan firi iri bori he tekomsa bori firi iri kwe ti traso katembu kiyete no ti mbamba ka ti ha kete din tamahan o kwe di ko kataku te taika ukama inka ngi e tui luistriha teke i tinga o Limpopo ka se seiska si yohon polisi ma aki tunga taka meen no ispatara ka guiko uita no ama ham tunga si ka akasi oha tuna tunga tina aki kai kai sa kwain te jiri kwe am no tsan kara tunga ti no patra ka u khuita no polisa ni tama ka tu de ka ka sieta dri di polisa a kam a ki kai kai sa kwain ti kwe an ta no ki an kara ta kwe am ta tu he uti si ki ka ku te ta ki o ta no kai kai sa kwain ti jiri kwe am jiri unga o si to ho yando takti te ansu ka uita pa kata kwe te tam polisi na a provinsi siki jawo tuna ngwa te ngwa khana sesa te mu sha na ko au sha na a ka ha hi taritam Fred Front Plessy wa ka te president dem saro Ramaphosa ma ima hinye kota ko mu ta plus jiki te ta te o ji am ta ko ama ana a ko jiki mboronga ka te partei he ata kui ka di kona o he te te a ki 55 ta kuri ko maini ki fan sail fan utis dao ko mam nu ui ka e si ui si ka ana plasi si u asini ka unga u si ki ya ba ti ko am kui gis ama ama tim ama kung te ngo spatra o ka no si kame o tim Fear of Plessy sim agama kon Mulder ngwa te Ramaphosa ima Plessy o jimu te jehinyo kutako do na kumu ima esi tri henge kill the boa ahe anja sidikwana ka an o jite eritate Mulder anki tamote ham anishoka no fansei mtu kwena am tamamate hamana kutomate te ankatim Mitri na u federasi he fedesas takti kwe ngate khana koro ha kote anki kai ku am Mitri na takona shure kona she ti kwe em anja chaka kai hu atam Fedesa atami ka ti kona kwe he te ti departamente ni Mitri na una aki kare ti khana anja mungu tako kai ku tam Mitri na takona shure kona ta watch up grupu ki a social media ko si om department na si mungti ngwe no ti ya kwana ji aki tinji chaka ti we kai kui an ki ta na mungti no ku he mitri an khautin ki ka ho tin ta ya ba ti aki ke an kara kai kwa ti we an 17 kuri di shuri ko an si tam fedasis di mitato an ja te ma ti ku an rian van der berg ngwa ti Ezi tu kwe na aki mungu kutako kai ku ngi anja forum sinya mati ya mitri na tako na shuri kona Da kai ku kwe ngu mshana ti ya e khani kaya khan Ama a ka ti kha karo aki ti ya kwa na ji ti kai ku azi ki mitri na se da Numu ingu tuko kwe kwa na tem Ankara anja sinu kana iye te aki akwa na ta khana mungu tem Fandan barh nga te aki khana do wote we total na anja sinum akwe he etam a bori si khiri o hem 5 and 20 khadi kwe o da ami a siye kutako ami di fry a Nigeria ki kamana taka fry he aki benin stati ki kwara kutako logos lagos ga kumuta wado stati Said Vis ane kwe kina ko shika tata ki aye tam Faifu o ta kwe am, kya ka kwe am no amakui ah ki hambe iete parata khui am president ma bula tinubu ama dri e sai si anjasinu e te ama karahatam no se sa he amakui shu he nyama khui dam no aki muite natang khamati kuri jiki frai ang kwe reta nigeria kam bori kwe kama fai fai kam xka fm ki takon khundam kwe teste komo gem
1: sez muni te kama firi xki fm yang he ahanam kingum omi fresto mongombo tong aga konda ki to kichang ki kho khu ki kai kam ka ki tani ka hewa lui tri khart ke limpopo khuna wati khosse ji ki to ta police avi ko mapanga ka o ye ngung lu luka khama khu ta sip tele si ki god ki te wa ki khu ka ya ki sa ya mono ko sulam ta quick only how to mini wa ti khoi e hi ke tsinga eng go qala mo go ong ding of ya tsang ta ka ba sige a khamsing u ta ye no ke khuki sa khamo khuki ta ge sip teling da police a gor ta khamo khoi ya ta police a vi ko mo panga ka om sige sa cha sa e ga ki kala tu mo go dik da fun e dang he on holok o e chi ke click o yang he wa tho ning e wa ge kho ge ka un ke tom ta ye he ke on holok o e ge kala tu mo go ong ge da fun e dang ta chi ki ngi da chuget e wa drung ko na ke to yan do ke tho ke a he tho ge ge kho khwe ta provinsi police kang u ye hanak o an ngi da ge hola yang he wa amon ke singang lokonisa iskin unyi ta gita afisam ta fritz front plesi gita satu president Cyril Ramaphosa plesi ti khon in wa pelinga ba ya o hm hede king le angge teni tham sing gul khamo ko cha chi si ka moku o hm ka chung hom parti ke o dibia ke kai kan ke wa 55 ta khawa hani ki fanzil ke otos dalan ya gani khunam ya na ke du ke ya plasich i ta ke gan makwa ka ya ne sikin um tle ya ke chalim ya ke kai hian khung ke wa sip tel khuna ya mono ge ke sulam fresh front place in ingawa korne mulde ang nda ke arma posa plingawa ya singhi ke plastic on in wa ochi ke game nteni sing mo song hu ge yang he wa wa phalamak au hm ya on he de ki ka kwa mar su yang he plin no steni kale ka ang si gu ge em mar de re tak de ge ta ku king ya de ki ge ta liang ge na wa fan zel ki su ko hm ki su ko ki claim tavi longosa federasi he wa fetsa sigita anga de ke kanini ka ke okuika khwe ke vilongsa na ka onwe ke dimton ho skola wa chiki ka sigita khamsung u ke ka tudung tu wa ka e da go chiki ang hi to tu as khamsung u chiwsi ka wana na ke khulasi ka bagia ingali ng fetsa ske o ko diwa manera yang he department yi he wa vilongsa ye atumuko o hun veta yitrum hun o kwitsa kwe ke vilungsa hanak o enwa ke dewe yin kon to skola ke whatsapp un grupu enwa ke makwa thung yin kasi o hun kkenin department de teni ke ta atumuko o hun chibisi sika ngi tlan tia tia ngwa gi ka kunisa u prinwa si o hun thamsung u hunsung ka ngutu ga e ta ko e leng ni sike sing ke wa ko e vilong sa nak au ke khauti ni sike o tkhaya ga na ge ka ya ko i gang he ya ke o ya yin he wa vilong divin kon wa skula ke ka ya ko nga wa 17 khwa to ma kon wa skula to ge jela khama khwim fetsa sin a yi a tak au rian van den berg ang de ki pen wa si o hung sing thom sing u ke koga khang o formati mabling wasi ong uzala ka ihi vilungsa hanak au ne wagi dewi tu au zala muku ohun oku ika kwe to wa wa manira ne nika nini ka angsa tu muku ohun yateng angke gangum ya anu deki kulata ni giya ku ehing halima kango kwe kang hiwa wilung sak au ne waki dewi kwan kwa skula kwa sigi akam sung u kawa tige kwa wajila kama kwe ki dawan kwan kwa skula ta lemang go sigi akam sung u kate ni jik de ge ta totru tu an ya ki kawisi ga ngi sigi ati agan mani ko kon eng to ga kang u ga he ahna ga thali long sak au o dawan kwan kwa skula fanan ber an de ki kawasi gi akam sung u ke chibisi se ka si atum ko o hu ka ka kani ga e ka to wa manira ki jala ta manira ni ka plan wasi o hu sung ka nga gi ka manira ng he ka ni ne ga si get in agan ko a khosa khama khya di wi khichi gi ng e kon was ko la ki vi lung sam tum ko ra si 5 into na ha si 3 ge ka u ki tolopan ayi ngai ngulia kai ki kundisa ke ninjira khuna ta dilai ang hisko uzla ka gurnga ngai ta benen astatu kamoga ngwa la gos khuna lagdi kunusa ki ganika he wa ondo ya statu khuna ke kuti kwang ki kam ngo si gani khuna dilai kya ngde ki chole ta ki faifi ki kau ke wa dilai click om ta kolaji thoi inteni kalika kawsigen ya ke ka e dilang ki chula ta yin ya ki khwa president bola tinubu ta tum drin ya chon yang hewa afli lienga kagwa ya kin ya ta fesak asgida tim agan ki lagi konisa ta kawsigi akham sung u ka ki wa lan ya ngai ngong ya ki konisa ki kong king ya chona ki tong ki ka e chigwin thang diwi ki kon sa ki jera khuna kem ki tong kon ekolasi masike wala wa 5 wa sam kon ki kotali

khono nyega FM Brian McKnight te cuyama te mtsana ni te akate back at one no fir khamene te te munuse kwetao te ki e ya gwa 5 ire se kwetao ka te sa 5 ire khonda mbori eta khono ka o siki boriko 6 ire kweda mbori eta khono te u e ka e kujite ona na sino 12 ire sika kya o gwaqwe di Reinhard Kulabeka punda an onyo karatse one sa kya e dance ba gantse din tse ka o a tonde jamana ne ka e kujite wo haji ti do te guya ha ne te su ya nu tsukhu siki tesi ya gwa ne ka wete ka a te u tlhunhe ka isinza te ona na go ita go tswa de tam lo to tsa mjerado sike to kharaji ti kha te nga mkuji to tla o karaji tsan o yo karatwen ka bana tsa me ya go ita go tlhwa gwa nge te o ke a itsa ma ka isinza go be ta ne ka isike to tingwa te be twa na go ita o ke nge e tsama te ke ga ten ti u ani swa ka timi ya go e ya go te tla e go ta

0: Wulawa 5KXKFM yang he ahanam king wami first to mang gumbu ngulin ngang la ngu sibisak ahum ang ngundaki yi ta tisatu muku kutkan e ki ya he wang lok o ki kunti de ki okurulini ta yikwa gikan amam Victor Rampedi kai tam ka ngke tembisa ngulung supe si yekun ngofun ayagan ke khung kang he wam tombe futi ngumalo ayaga ya hi ngung ngagan ke kam ki tapalun ayagan ichi ki moi fun tin ki au kuna so ki sing khwam ngumalo ta kwa education na yatin kaligi khwa ki waka hi ya ekeram pidi tabini kuna sagi qiya ya dang ke chanin ke limpopo khona se uge goya rampedi ya liya atugin ni khantin october as ke khong adang ta kon ga konda ke khokhi kan kha ge kulisa ge taikam ka ke khogani khona ke lui tir kharti ke limpopo khona waji khas ise ji ge kaum police abi kum panga ko ya nun lo lo ka khama khwe ta siptele khona sigi gote git ewa ta khuika hi kisa siptele nge monoko sulam ta nge ho tumni kisa khui kiwa e he won lok o ski tunga drungo nge kala muko ohung of ye gang ho tumni ya nun nge lo lo ka khama khwe ta polisa gong kani ka nge gya ta sa gorte ke siptele nge ta polisa vi ko mpanga ka o chike sa cha sewan lok o hm chike khai ka o yang kiwa dungengui ke kho khu gang ke kono sei kau ta yi he on lok o he ga kala tu mu ku ge ta fun e gam ta si ke sui ke police se le kono da chuit e wa dongo ke to yan do kwa he kho khu gang ke kono sa provinsi police kan ku yanak o an ngon tegin la yang he wa amun ke singang na kono sa ka si ge ta at e agang tal België en ayi vanga minister yang hewa bad de weaver kiwa wanak au ki fetuga he wano presi ki fisika ki kausi ki akam sing u ki Francis Halzin kausi ki ahia ki panga sikitahana ngawaya ki plesum ya angonde ki kawa singhi ke ngelmang sigege hana ya ki atho wisi ke ngelmang chibisi ga ko gi ga panga ke chibisi ga khun ke agdan ki cosmosi ya khun owa ta tumin tak tak khawa all zen ta ngun ki kawa sigi atham sung u ge vi ko man ga chon ga gi de singhi ta ki silver is ki quantum ma seat pool ta ya ki tsam ko o hu wana ki tek ya khu ka ng hi a wa energy ki chi si ka hu tin a gang ta chi si ka ng ka si ki a kham sung u ka ng i thu da ku ng a kham a khu ta hol zin sten gi ta ki ng khong ya ki ngau ki ka ng hi wa ice cube kia fesa sentrum ki anartika kuna ki fesa ka ku gi ka atin atang tak ak ga jana ko ki chilo ya plus ya hewa fisika wa hatam ni kewa Albert Einstein Marie chike Pierre Curie no ke Max Planck ta plus ka 3 ke December ke Stockholm ke Sweden kuna sidgit ahana yim kung korasi ta 5 tuna ka kau ki tolopan ai dila yang hi won gulya wa ki nijira kuna ki julia dila ya ki benin study kamagan hu wala gos kuna ya gige julia ki ondo ya study gani kuna ki gani gusi kai ko ang ki kam hosi ki ngulun ka ta yi fai fi ki kau ki wa dila trick o ta kula chikhonna iyang sikeng ya ki kai dilang ngi chulya ta chikwa ki chwam ta president bola tinibu ta tamdri chon yaking ya ki lienga skita lienga ta fesa ten ni skita ting agdang ki langi kunisa takawa lengmu yaking ngaruk thamo ki kaw sikya thamsung u ki thongthing ya chon ki kam kay khane diwi ichi kwing diwa kunisa ki njira kunam sikya wala wasis dura sampung nim SBC ke podcast thru ngumeng ngato oint a year o he asanga ene ba ke ka khisim xka fm ke vege ya chon asa morsani ki echi ke boriku tachi ke nave ke ya chon atani asa kawisi si ke mori ke ka yang kalukule ko anghi agya asa thung ke SBC ke podcast sabcnews.com akon ya ki kanatam
1: SABC True Body Hair Podcast Swegwe Tei Sanete Body An Kien Kao Kong Kuiji No Tia Swe Hojim Vieke Oki Tete Morsani He Em O Body Ku Tahono Vieke Heri Oki Wun Nten Ke Heki Haha Ki Tete Ha O Body He E True Ki SABC.com Haan Ki Hetam Swere Magwin

0: Ach, mon ite kit kama faifi ki ex ki FM wala ki kde yang he masam kong hmi ying he wa bori kong ya week en utko kong e chai ya jo thoma kwe I wasa se ke bori ku wa tarsal ka tim bo ne wake mi a afaris to mangombo bori ku tai tam kong kwe tam koi ono tin faif ta ka gan kong diwi ke sol play ki ki ka e ya ke se muka vegan ya chon ki kimble ke nor kap chon si gita nam Then the gita saate ki politika parti Hina waki yin hiku agi ka kamsung u vikwa ma hung gitet sa tu hung mandala ka hung Pilin nga ba yi o hung ka nkwa gungu shin shan ka a Ka wisi se ki yin hiwa tok a hung ke pili suku ang hi uwa Mahuli ga ga hiwa tui kama kwe Ntan nga gita sa ada ki ka ihi Nguyin iya Nga ikan huya ang Chua ma ki gan Sungki ka ang Municipala ya hangulo jit ga kuni sa ke nguli nga ta yin he wa kulusang nak ong jing gitang de ki teni kali kong hi ke hangula vi koma ke musipala ga hangula mani hm an wa ta yi mani chu de an hai kulusu hm ta sejiri ka de ma khawe nga wa hm yin he wa borgu wim
1: tam he xka fm ke 5 am tako nia kha khamene tenki si kar kho ha kamengate jao karako buri kushi buri jete komsha buri anje cham tiye te ti tresel kate muta kan first to mungumbu ta ke ke tin tamra bamba kai te ram buri ji ate komsha hiye jiki te komogwe onar tin five ta khaka dikudi ate khati an sol play king mo khuyo nubye ke sikke kimberly o nor kapuin ki namuite Takontes kumo gura politika partiji. Takon nga kwa kung kati nam. Tang rehiang na kwa kati. E si hautu hakuna ina mung ku tkao. Kawana ka iye tingu ye di presi ase ku taku swisa na kwa tingu kwa en. Takonte kumo gwe kwa kangle se eyo kata. Tiya na iye tihanu he tingu taku. Ang karate ting kamate. Koruki manuspala koruku he yelang mpite san sam. No aki guanam kakaku na iye tituan kara angatwe. Koruku si kung tika he en. Boriye takonu kame seise sitam takonu tete gutako komogwe.

0: lai ki ka wisi sik a hi a ki nam lin tani kwa ngui a oa ya ku ta ya vi kwa ma hina ba ki ka wisi si a ki kan hi a ki tu sa ma ku o hong panga a ki sing ki sit afrika ya chili ka ma ku ki chau tani wa chik a hi si gi hi a ng hi ta Dr. William Steenkamp ke sol plekin ya educational trust ang da ke divika ng kawasi gi akham sing uga gi ta kha chike he yak thwa yang hungku ge echi kwa ka panga thama koi kwa ji thwa ti thi si ta te ni wa kawasi sik a hi ya gi ku ke thisa ngut tu wa ka hi ya ku ke thisa mu ku ohut em
1: Sol play kisi kan karakter utama jauk. Sol play kisi akin kwa ing koji, aku jumu ing kutiku kai jakun kai. Jauji takono aki karo ing sit Afrika si u kori ama am teta Dr. William Steen Kamba Sol play kisi education trusts kite kle ang kate. Nga kahit nga ha iti kan karatong ko yung si am ko yung kutako te tiyem no kana iti ang ko ha am ko na ha am na mo tiyem.

National nang kwe ho no ewo kon ana a ka te si khana anja si no a do go be ta kwa sha no ti ko kara ko ti ye ka ye ti kwa he o shi no te sha no ti ga ko shu hem I ku le le ne ki ko shu hem Victor Harampedi e tembi sha shu ka ka o shu o ka ka ta ya ba on ti O desanati hintombi futi tumalo sidi om nukre anju he sengwe sa sengye hono moi fontin shungya ushikishi moi tin tumalo kuri o he kwenye ha yete moi tin rampe dim seta ka o he kwa te yunga o ka o kwen amalatar na si utiko chandani yanki limpopo om Si khoi di harampe di mutlaya ane kentin oktober kase sunye khoi ta. O kwe di ku ka ku te ta ka e tui luis tari khatiski lempopo o seis kasi yo kata polisha na maskis polisha a aki kane karatunga ta tinu gui kushpatara ka ui ta ka tlei kasi o ta tu tunga tan kwe na Aki kai kai shakwa kai ti jere kwe am an kara tunga ta no polisha a spatara kasi ta kluwe tin dri polisi a tam aki kai kai shakwa kai ti jere kwe am no kia kara ta kwe a aki hutu hem ta o tam kai kai shakwa kai ti kwe a aki jere unga oshi to yanto shiki gwi kutuku ui tam kate hinshana tam no polisi uka an ka te kwe am nga te esi khana ki kwara khata ni hoya mung sa se sa ku na an ka ha hin tari tam e buri si khiri uan 5 and 20 kade kwe o tam ame farai isi e kutako kamashana ta kane khiri ya ki farai ya nga he benan stati ki kwara ku lagos ka kungata No aga te kon president dem ana ma bola tumbudru nga te drink era to watan khana to tung ka ugu te kon no ngalik ana ang karatam si sesa ata watan te gwe ntahi fry eh ai daritam an kara I te ng fry ana sija ng kuria na kheria ka kamashan a desan ditati tuburi ka mashebe am xka fmg Da kono teste komo ushikam.

0: Efendim.
1: Efka.
0: ga tswa re tsara nako ya ate go je tshinja go kana ta go ga se wa re jang go se wa se go ga hota
2: e ni tsehe e tlo tsam ke go se teng ate em am spa mate ya ba ke mas medre go vegte ti go kwa damka tano tsum piken pe ma ga le suwe na ga te to a tsona na nja a tsam ga sa tano nge ka tsue dri ga go he mi ko fruit and vegetable tano tsu fo ga go he nge ro se din piken pe ta mi a fo ga ji ti go hoya tsung ka we tano ti tse wo ti ga nge a ti ya nga ji ga le suwe ke a shomo a tsunga ka ti tsara ka ti nge ti tsana ka ti go ji a ko tsara go ji tsui ja ti tsere tsana go ta ti nga kona ti do he a ti mo to jwanga ji kuji a ngona si bere to a ye go ji ti tsunga ka
0: no go ji tsa go boto go te go be tata ta ka kuli ji tsinga tsinga tsana go goro o mengeng go tsana go kongwa to kwa tsa ba tsana go ji tsa go ji tsa ba tsana te go ji ko te go ji ko te ve nta anga ka kwa go ka a go goro o si kwa go kwa go ha kwa ha
2: e a boto go ji tama ti a te mo go kwa a te sha o tsunga go ji a di shaudi a khoti ji khodi a cha shaukwe a cha kho cha tsano a he ara go a khokwe a cha shau cha tsano a tsibe a ngo kha tlogo a go tsa isa da makabe tete mong go na go a di tete wa no shaudi mati khodi mati a te u ambunda kho jiki hambe shaudi te kho tswi te tsango ni kuwa kho jiki shau na kho kho jiti
0: go ngebe ngebe go kara no ata go di tie ga tsana jao ka ngebe ngara kho tsa shau tsa go di tie kwa kuri kwedzi ke he kuri tsa tsana tsa nkonya go tete tim no te tsere ga bete go le te u tsiri kae ngi khwete ke shene kuna ngi ko isa na ngi busa ba khone ke si aja tsara te ke to mundre ti o go a ntsho o ti o go ta go tshijere go ti o go no a go di kha ngi kha tsara skiti
2: e a go di kwa ko a mundre ko he a he ti ko kwa da mka landare no ngi he ti ko khunde te no ngi he ke he te ti tui sa je ka en ko be tsa tsue tsue ko tsa tsana go no tsam ka vie ka ngi e go tsa tsana no amundere na a sijere na a tsuji a tsae ko a ha tsa tui ke kha am tsam tsara ta ko ma tsa tsue ka ra tsa tsana ke kwe tam ska nga ko na te to tsara e ti ska nga e ti ku nkwe no tsue kwe ngi a ka kha a ha landre e ta min ko wa dam ka tsue kwe ngi go ndo te ngi he mundre di be tsa tsa ha tsa tsana dan a go ji a tsa tsana de ji dri ngwe gwinu an di tui a tsara he 5 ngwe 4 ngwe 6 ngwe go tsa tsaka
0: o se die ma tete to
2: se die ma
0: okay ka nga tsaka ha mi a ga tsam te ka kwa ga nge ka ka ki ya ga o go go di tete di ga le go tsegana nga ga o ka tsika nang tsam ga ha ke o go ga tsuka te ga nga ja o se ane ja
2: e ngi tsam ska tse ti wo ti e tsam kwa projeksha o khwe he no wa khwe no ti ta ma ga ti nyama mo wa te te mo ke ku wa ji tsui ji ditema ti tse nyama teng ti moti o tsamsa tse o a di o a ke tama ga tama te o no tenga to o anja kung de tsuye ti ta ditema a sa ti tse nyama ti no gwana mo tsuye ha koro ji ti tama koro ji ngue nyom se rebe mini wo se no ga mini sing ngue nyom se rebe na kwana ka a go ji ya ba ga ting tse ti tse ti go ji go ga ting
0: ana ga ka ga a ga swa de kwa te komo kwa ne tsa tsuya ka go a de tsa tsuya ga ga mo de ding te o ka tla platform teng ke ja jo ane tsane ka tshaba ba ke hambe tona tseo ja tsheka kwe nwa nta ke ga a tse tse tse nwa ga tsara se nwa ga ya mo ga ga dra mo ya kona sikang ka tate nwa ne kwa tsike ke tsanga se ane ja ga ya mo ga hano ta ga ke tse tse tse tse tse tse tse tse tse tse tse tse tse tse
2: tse tse ni tsara he ko mi yete be ti huo wo osata ni tsara he ti e ikar ke si nu anda ti hi nu a ngo a ti khwen to mu si nu be kha kho na mana ke bush man ta ti kon ki ta ma kha mana kha na khu wa hire ta khu nu a te ka ta mana wo ta ti ko ta ma kha a ku mo ta khu wa ku isa ta ma kha nu a tu kun a ti ya kho ta ku nu a ko si mi si okay te ta ma ti kha tsara sha kho te ta ma ti a wa te nya ma kho he te ta ma ti mi ni a te ta ma ti wa tsau kho te ti ma ta ti tsau kho ma tsam ga mo tuto khoko ya kwa go ne go ja temo ni he ati nya mo go ta tlo kwa seno te ya ba te te kha ono te go ja o se ka nyi kwa ke ti mi ya de be ni he a seno ti ti di ka ta go ja o se ka no ana go se te ta ma ti ma na khuwa hi kwa ga go ntwa mana nyam ta ata ti ngi u khona a tswa ka hi to te ja o to mu na te mo go ta kwa te tsya ra nyam go ti ta o te yo ka te kha re te ja ro tsai
0: tsha e go tsi tsan tsha go tsini go te mu wa te go na go te ka ya ma ka ding go go jingo tshe mo sho ke ja teng go kuno kuna yamo go tiene jao da tim no lande go no tsam ta kwa ke ne ga re ya go bona ga tsosa tsata to tla re ding ana go tin bungan jang ne tsara go ana ja
2: e ni tse e sika ti kwa ka to he ke o khwena jao tsara to ka sin to kwa tao ketere ma cha ata kona ngeu ngu kona chara otiye ne kreti chara a bisi misi ning enu ti doro ibe ti kwe chere jaro tweko taba ning enu ti kwa ko wa ti
3: nga nga jao ha mo ga ha kam sik na ga tswa kwe na wo ga in ga a ke ti kuni na tsha wote na ko ga ta ma ting pe tsha wote ga a tsara ga ha tswa kam sik nga ngi kam sik ta na kana wa ti ni kwe ka da go fuye bo re te nga ga ko mo de vere ka ta tsara ya de tswi na ina ima ga mo go go tsheu ngi ya mo ga ti ha kam sik ti no an tse tune ti ta ta ko ti a pe ti ta ka ye ko pe ka ye de
2: wi ga tse ti wo ti bo ri a ke o khwe ti wo 2020 ga bana ka ye no an khwe na fo ngwe sha ja ka ye ko ana se fika te wo a ka ri te ti ka ana se u se u a ji ha i ji a ho ngo ti ngo ni ho ngo ti kya ho he no ana ngo mo go ta mie te be shi no ne ka khwe mo sho ba ti go do te ko mo shi ka ye ta a ha ti ga ke o khwe na ni khwe e khube ni ati kwa ka re tsama ka tama khano a ka go di shuri no ke he ta ko kina ko ta tsara kwa jao tsara go a ke te tsha e kobe ti ha ji ki a shure kwa ke he jao ti kwa
0: ke tsana ka dang ke maro ko bere ho tsa te ngana ta yo sa ti a shure ma ti na tsa ti a shure ma ti kam swaga kun ta ta mate ko ma ga wa ti ta ko ma ta na ra do kana o x ka f 107 o ne ki te go rata ta ma kham ting e si kan tsam ta kwa de go e tsana ka ke e te no ke hena ti gana kwa ngo ka yo ne kwa nga mo ta go feta de konka kwa na tia te mo e tsa kunwe nya mo hin tsa tsa o tsala wa ta ha tsa ta ma tsa nga ke te ko tsa o ga ta tsa ta go kwa ta kun ta ma ta ke ke ko senta ko ta go ha mo e te ga ne tsa ra po ke ta ma tsa go tsa ke ya ga ne go di tinga wa di no e go tsa ti tsana ko te tsa o ko kunwe di tsana ka di tsa ta ko si ane tsa tsa so re ta mo na ya khere de di ka tsa mo ke ti ne ko tsa ne ga dang ke ga tsa ma ga te ti ta o ko tsara ha go ne ga a go ja bo ga pla ke tinta ga nga ko
2: kita mdi amete danga ta ka a ka kora go tlo tsiema ga ya ha to tsi ta ka kwa ita no khwendo ba khwendo go msha na wa hi kwa ha re kyare na kwa na ka tingwe re ka o ya
0: an gra dangi ama maroko bere go tita ta kwa mana ti pero msa banga platform next time ki go ja ta ka pa et

XKFM ke majwe khamo go bunga ke iwiji je ke kumisel nga ba wole kya kokomang adeji ke meta gani kuna adeji ke ngwing adeji ke ngol jiong him kam tan chong ba ngwe sa wiji se ka ke rado ke masete ke kawa ne khe kongwa minute ngi ke majwe khamo go bunga ke mtutu ko aung ngwa lang ngwa ngwe sa wiji se ka ke di ses dem go chwa ke October 20 season 20 khata sa wiji se ka ke ulang ngwa konga ke ma jwe khamo go bunga ke wiji se ke kum sang ngwa lakya kho kum ang a de ji ke ngol ju ang kum tan chong ngwa go sa wiji se ka ke rado ko si de ulang ngwa konga de ka wa khachul ngwa la a de ke tinir tinir ma gon ngwa kre me ke safety a de ke dang a ko de ka wa community ke drang ngwa la ke ma jwe khamo go bunga ke as ke ngwa jetman style o manual a de ke ngul ko si a wa 12 very

Exco if kawa wala ngaw mtene kuchu awnga program ko sa wisi si ka ke radho ta kuchu de kawa ne kha kawa ne kha mani tinwe ta ka ko jela kam ko kwem tene chu awnga wala akon ngam de ka wa khasulun awula ta pangom ko si de ke khasulun awula akon ngade ge khalingwe mo si de ke kachi ji ga khai kone kuna kawa jing ngau thule pangom ko si de ke kwe wa doko eke kliniki eke sibitali o a usi usinga kawachi chige pangam go sire kane urse ka go kam go se go se de a hospitali kanwe awau aspra ka pangwa ba ngai de ka wai data ma kham data ma pangwa ba a uwa o ngali mu pangwa ma se de sa ko a de a pangwa ba ka ji kang a sa ta ba ngung pangwa ba ngai de ko wala chau he awa do ko si wasin a ngali mu ko ke a ga ga ta wa kai malilima o kakatawa kai kangge kumsel nomi ge sumani chuan da akala tu kawa he ka sita u kha kha bangwa ba go sire kan u se ngai de ge a chau ta wa doko si wa sing a ka ba kwa sa ta ba ngai de ka ba chike ang hu khama khoe a da bangwa ba chau ta wa doko a chau ta wa hospital a chau ta wa clinic ki ching ma bangwa ba ngai de ge ka chi chi ka a chau ha wa clinic ki wa chau wa doko si wa sing a ngung ta a kwan ti be a daga ngon ade ngon chu khuna ma sida ka bachi ge an thama ko age problem ngai da ge ngong ngon khanu sika ko ngong thama ko se uta amani ngos ngon ka amani ngot ta la ka mgo sida ge ka chi chi ka ke ghum pa nga ba atung a tu nga angung ukam khali ngi mgo sida ge ka bhai a kai thama ko pa nga ba chau ta wa clinic a chau ta wa hospital kanu sika wa ching ngau thule pa nga bu sida ge ka wa asing a khasine ge chu khuna halingui kamakhya daba kamakhya chikka he yakum sanga ba kaya man ko kulu jinga singa an hai de ka wachi ke an hu thama khoi ya ko sim khai si ka ji ji kan chukuna he asa daba nung sa dui ta atunga ki kwasa sagu ata tewa clinic sa kanga ba ta a tewa ge doko jinga banga ba ka wachi ke sa aga gam ka wachi ma ko kulu kwa sing a ka wachi ke tane ne an an nga problem da banga ba sa sing se man chuang hani ngai mitane ka sing ke au ko nga bai a kwa de mchi gandi guma kini no mchi gandi chinga ni chi ma pang nga bang hida ge a tu hunga ngung jala hunga na kwa a ka ji ji ka nge ka ngui a sa ta ba ngung sa nga e kini no he a sa wa sa khami a sa ko nga ba sa ko a ke chinga ni da ka wa ka wa a chinga ni a ngung a jala ka wa ji ge kan wu se ka kwa ngam de ge kan da chukuna panga ba sing a khasin ge chukuna chukuna a ko kunga ba khasin ge chung ngai de ge a tuwi wa khason de ka wa chin ngau thul ge panga ba kan wus sim sim ngai de ge ka chi chi kang he a chukuna kang ngai kai gi ya ma si de ge an ngai ba ka chu chin nga panga ba ngai de ge a tu nga ngung nga ngung ngu wa khason de ka ni ngui ka wa a ka thu de ge kang thama go ya kula a tu ma kula sing a kang ngui ngu wa chi kwa ma ka thu de ge kang thama go ya kawa chike kan yuzim go sida ma khasene yiku ngum thamu go seo da apanga ba kan yuzese aku ngum khasene kam ke ngum ma so tan duita ngum ba olang

x ka fm ka wa olengwa mtan ko chu aungo program ko se uji se ka ke radho ke ka wa tu ka khai se pangwa ko se de ke olang ji chang tan ko ma thamo ko da akwe ali ka program nga ke ka wa olengwa mtan chong ba ngo sa ko ji se ka ya da ma se de ke ka u wa kan u se se ko ngai de ke khasonit ka wa ching ngau tule pangwa ko se ma da ko khasine ke chukuna ke aman mhosa wo chigem den chong ngo lang ji chang go sau ji se ka ke radu ke ko ba tu khai si pang ngo ko e khai ko radu ge numuru ya one ten seva pen ne kha fm an tu tu ko e au ngo la nang ko e sa ka wi ji ga ko ta ke a wo lang ngo ko na ke ko ba tu khai si pang ngo go si de ka wa firin dhar ta kha mani te kan go su pa na mo ka ngo le ni e ten go ngo a si ta ba ngui sagobiji se ka ke a wolango konga ke kaba tu khai si pangu si de gem tenu chu awngo wolango ngui sa kabiji ga konga ta ke prokham no konga ke mongma so tendu ta ngaba olang

exco fm kawa ulangaw imtan kuchu awngo program ko sa uji si ka ke radu ke kawya tu ka kai se pangu si de ka wa ulangaw tama si de ge akhmani te kan gu supa amu pangwa ulangaw im hoji ta ko sa uji si ka tama si de ge kawya tu kai se pangwa ko e kai kwa radu ke nimuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngan tu tu ko e awngo la tama si de ge me commission ngaw ne kha ati ji ke kwang kan gu supa ke ses minute mo tang ba ulang ngoi hoji tabang go sa go ji che ta ke radu ke kabe tu khai si pang ba ku khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm man tu tu ku au ngaw ulang ngaw ta mo si de ke 7 minute chuang ngam ten chung ngaw ta sa go ji che ka ke radu ke kabe tu khai si pang go si de ka u wa me ngon ta ngam ki kanu si se go si ta ke kha si ne ge chu na yi ku tham go se wa man ngo sa ke kanu si se pang na bang hai ta ke kha sunit ko ji ngaw thule pang go sim wa ji gem ten chung ngaw o la ma ji cha ang go sa go ji se ka ke radu ke kabe tu khai si a ku khai kwa radu ke numuru ya hone tin seva pen ne kha fm ngan mu tu ku a ngon ka ya wala ngi cha han ku sa u ji si ga ngon ka ka ya da ma si da ge wala nyu tin ho ji ta ba ya kwan de ka wa krai me ke safety ka nu sa u si le ge safety ka jing ngau tu le pang ngau si wa ji ge da jong wa wala ngi cha ngo sa de chi ma ka ke rest ta ke wala ngo kon ke ma ngo ma so tin du tu ngo wa wala

xcawa wala nga wem tanu kuchu aw nga program ko sa wisi si ka ke rado ke kabe tu ka khai si pang nga wisi de kawa tine kawa se si manite ta ako si de kwang kan ko si ba ge wala nga cha ng mo kaba nga ba wala wa tol veri ta pang nga wisi de ka wa kan wisi si kwen ngay de ge kreme ke safety kan wisi ko si de ke safety ke chukuna o kamoa dube o kamoa ichiche kwe ka tamo kwe chukuna panga panghani ngwe akwa siyang tage asile ko kuna si mkwe ngay tage ye kwe ka tamo kwe kane ulu si si chukuna ka uko hai atu chau o kwa ngwe mkwa si tage asila ya ta mwa si tage ya chukua kwa gya panga pa atutu asiyang kare ngwe atene na asila nga wa ke ye panga pa ya siyang mkwa si tage ya kang atutu asiyang ta atene tutu wa yung ka ngay e asila chukuna mwa si tage ya towe kang tamo na panga pa angwa kam da sing aman khosa wajigen dan chongwa wala ngwa kwe sa wisi che ka ke radu ke kabe tu khai se kwe khai tu radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm an tu tu kwe angwa wala ngwa ang kwe sa wisi ke mongwa maso ten tu tu ngwa olang

exka if kawa ulanga em tana kuchu ang program ko sa usi si ka ki rado ki kaya tu ka kai si pangko kwe kaitwa rado kini muro ya oni ten seva pen neha FM asi dage kwang kan kuchu pagi kaya tu ka kai si tana kuchu ang ulanga jicha ang kwe sa kawa si gan ko ka ki rado ako si dage kaya tu ka kai si tana kuchu ang ulanga ang kwe sa anjima ka ki program ko kwanga we sida kanuse kawa atua kosi ma sida ge wala chicha akon ma dege ten ko chu aung wala ngo ya kon dege ka wa crime ke safety kanuse se da akwe ale ko bu kham ngo hum tu tu kwe ma ta wala ngo chicha hang kwe sa ko se ka ke radu ke kawa tu ka isi pang ngo se de ten chu aung wala ngo chicha ngo san chi man ta ya ke rest ka ngo wala kon ngo we ale ko bu kham hum tu tu ngo wala ngo ke ma ngo ma so ten tu ngo wala ngo

exco if kawa ulang ngayon tano kuchu ang mga programa ko sa uzi si kake rado kaya kawa tuwa kay si pangmo ko si dage ulang ang sichang tano kuy mga kamo kuy ta akuy alikwa program nga mdo tu kuy mga ka ulang kuy sa uzi si kake rado kaya kawa tuwa kay si pangmo ko si dage wala ngayon tano chong nga yakwan nga dage ka uwa aku si dage kawa tuwa kay si mtano kuchu awong awalang jichang ko siya ni jimag taake prokham nga kwan nga tama siya dagi kawa tine kong 16 minute akwe alikwa wala nga yung tansyo nga akwan nga dagi kanun siya ko siya dagi safety nga nagkwa masya dagi akasine o kama yung kwa ka tama ko ike chukuna pang nga wako siya dagi kanun siya manin ko siya wala chika yung tansyo nga wala nga jichang nga kwa siya ko siya kong taake radu ke kawa tuwa kai si pang nga wako kai kwa radu ke numuru yang wane ten seva pen neha FM ngalum tutu kwe au nga wala ngawa hangkwe saka wisi siga kong ka ke program ngawa kwa nga ke mo nga maso tentu to nga wala ngawa.

0: Blaze.
1: Exka if kawa olango mtene kuchu au nga program ko sawuji se ka ke radu ta ko sire kawa tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngam tu tu kwe au nga olango ji chang ko sawuji se ta ke olango ko nga ke kawa tu khai se pangwa ko sing te ka u olango mtu chung ba ya kon de ka u ka nu ji se we se de gem tu tu kwe a ngwa ka olango ji chang ngwe sa ko ji se ka ke program ngwa ko nga ta ko si de kwang khan ko si ba ge 20 minute mo ta ngwa le ngwe ye de ngwe a chi ta wa ngwe sa ka wi si ga ko ngwa ka ke ra du ke ka ba tu ga khai si pa ngwa ko khai kwa ra du ge ni mu ru ya wa ni ten se wa pen ne kha fm ngwe tu tu kwe a ngwa le ngwa ngwe sa ka wi si ga ko ngwa ka ta mo si de ge wo le ngwa mta chong ngwa ko ngwa ge 20 minute ka ngwa si ba mo ta ngwa le ngwe yaitin hochit taba ku siya kubuji se kaa ke radu ke kawaya tuwa khai si pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya honi ten seva pen neha fm ngan mtutu kwe a ngwa kaa wala ngaji changu siya reen chima kaa ke reestakang a wala akwa nga ke kanuse kawaya tuwa khai si pangwa kwe simu ta masita ke kwankan ngu si pae 20 minute mo kawa ngwa wale ngwe yaitin a chitaba ngwe sa kawaji ka kaa ke purkham ngwa ngayde wala tenu kwe ngwa thamu alikwa purkham ke maunga maso tenu tito ngwa wala ngwa

Exka if em kawa olenga em tanu kuchu aung program ko chawu ji se ka ke radho agu si dege olenga kon ma de kanu se agu se dege ma si dege ka wa kinenu ka wa jwa ka wa ko la ko uzela banga ba ngai dege ka angu ku kulu en ma si dege khom ka ko ka tene ne a hana a ke problem ngo banga ba a thwi se agu sing ke kanu si se amane ho sa ka ko uzela ku kan ge chu hale wa chigen ta chong ba wala ma ji chang ngo sa ka wi chigan ko kon ta ya ke ra do ku si de ka wa de ng ta me ku mi sen ba ne kha de ji ki kwang ku si de ka wa ching ngo du la ge ha le ngi mu ga sin chu ku na chi ngo ngo ba ma ba ka wa a ko u ze la ching ga chen ba ngo ma si de ka wa chi ke ha le ngi ma si de ka a ngo ngo ma an ngo ta ka ko kong thom ga man ho cha wa chigen ta chong ngo wala ngo sa ka wi chigan ko kon ta ke ra do ku e le ko pro kha mu tu ku ngo wala ngo sa chi ma ka ya ke a wolang ko na we sidage kawa atuga khai si panga ba kwe khai kwa ra du ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm mane tu tu kwe au ma wolang ne ko am ten chong ba hang ko sa chima ka ke program ngo ko na nai te kanu se kawa tu khai si ten ku chu au ma wolang ji cha hang ko sa de chima ka ke res ta ke wolang ngo ke dang a ko na nai te kanu se se sidage kinenu eke kola panga ba kwa chike ngalim ngim kwa sidagi ka angum ma anyanya ki mongwa maso tendu tongwa olam.

Exco, if kawa wala ngaw yung tanong ko chu aw nga programo ko sa wisi si ka ke rado ke kabaya tuwa kay si pangno ko si tage wala ngaw chichang tanong ko yung kama kwe kwe alipa program nga ke mtan chong nga wala ngaw chichang ko sa wisi si kang kong ka ke rado kwe si le kabaya tuwa kay si pangno ko yung tanong ko chu aw nga wala ngaw sa kawisi kang kong ka ke wala ngaw kwa nga kwe ngay de wala tanong ko yung kama kwe ta kwe si le kwang kan ko supa ke sis and twin da khamanite mo tong wa wala ngwe ya kwang ha dai ka wa tol feri ke kuna mo da ngwe ko wa chigen tan chong ngwa wala ngwa ngwe sa ko ji se ka ke ra du ke a kwin al kwa bu kham ngwa mto du ko ngwa ta wala ke ma hung ma so tan du ta ngwa wala ngwa

ekska if kawa olengo emtano kuchu aungo programa kuchu uzi se ka ke rado kwe sedege kawa elfe kama 3 and 5 taka manite ta olengo emtano chungo kuchu uzi se ka ke a olengo konga ta kwe alikwa programa emtano kwe kaya programa ngwe sagu uzi se kama ka ke rado ta masedege me kumisenga ba nyehe kekai uwa khasun aula ateji ke tindri tindri mai ka ngwa krem eke safety ateji ke dang akon ma de ka uwa kininu kola eke joko go uzela pangwa go sing de ka wa ching ngau tule pangwa go sing de ka wa chike kwa hana thamu ko problem ngau uwa chike mtan chong ngau la ngau nang ko sa go ji che ka ke radu ke ka ba tu khai si pangwa ko e khai kwa radu ke numuru ya ngone tin seva pen ne kha fm ngam tu tu kwe a ngwa ka wala ngi cha ang kwe sa wi se ka ke wala ngwa ko ma ge ma jwe thamu ko bunga ke yu ji se ke kum se ngwa la ke ko ko man a de ji ke me te kan kun a de ji ke ko ngi a de ji ke ngol jo ngam ta chong wa o sing me jet mon style o manel ngu da bungu se on tu tu lo sila